0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabaday na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kututo kay Muragbugnaw. Huwag ko'y tunong at ambalan na ko akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na'y mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung tistingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
0: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
0: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: 105.7 Enjoy

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, nagagamit mong kasi na. Katapos mo sang tangilamot, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna naro, nag-expect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa aron pa lamang mag-

0: Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: 105.7 Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dyan akong panit. Tamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: po. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
0: 105.7. Enjoy!

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ipag-ibitan ako. Nangisagundog ko ko. Hindi na kinagod ko. Sinasa na ako ang pinag-ibitan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlaw niyo mag-iinom to?
2: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lagod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano di dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
0: 105.7. Enjoy.

0: Pre, tanggana na good ning pagsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya man na, isda, mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro, dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakakay-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan, pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man adto itong iyang dalungan kanang magduga manggood nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na ginula na gidroon.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, pinapailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa-epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balayba, mainom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi, bro, nalipo na ko sa imo nang tan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
14: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
14: 105.7 Enjoy Summer.

0: Pre, tanggan na ragod na yung pagsama ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya, pre, sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana, isda. Mali ka, pre. Ibon, pre. Sigurado yun ko, anak, ibon. Hapit na, pre. Hapit na yun. Way, klaro. Dele na kumutag na. Sige, no, be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date, no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man mo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto to sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM 105.7 Enjoy

105.7 Joy FM, basta Joy Enjoy, mga ka-joiners, checker time, mga... Asa to? Mga ka-joiners, ato diha, alas 11:08 na. Welcome sa programa, Good to the Joy, with me, Dan Dalandan, till alauna, kalong adlaw sa Miyerkules, mga ka-joiners. 14 na sa bulan sa Oktubre. Kapas-pas panahon, mga ka-joiners na ito. Maraging nga isang sa isang kisap mata lang. Miyerkules na po, mga ka-joiners. Kamusta, kamusta? It's a beautiful day today, mga ka-joiners. Diring lugara sa Katiil. Perteng init ah. Balik na punta sa mainit ng panahon. Ano ba, nakuana ka ng nanibago ba, no, mga ka-joiners? Kaya pila ka-adlaw po nga. Sige, ulan-ulan karon. Basa, ay, kuana, ugan na po. Mga ka-joiners. Hator sina, happy birthday sa mga birthday today, mga ka-joiners. Enjoy sa inyong adlaw nga natawahan diha nga sa yunta. Okay mo sa inyong birthday kay ang importante bahala walay handa. Importante kuan ka ng buhi. Ato mga ka-joiners nga biyaheros karong adlaw, mga pasulong pagawas diri sa probinsya sa Davao Oriental. Madunggant na diri sa Tibok Probinsya, mga ka-joiners, sa itong programa Good to the Joy with Dan Dalandan. And we are live also sa Facebook Live, mga ka-joiners. Search lang ninyo ang Joy FM Caraga. Huwag na magawas na liha ang ato ang aping. Ato mga ka-joiners nga Nadia karon sa may mati, kamusta? Sa mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Importante nga nindot ato ang paminaw, no? Wala tayo sakit kayong adlawa. Imsog atong panlawas. Okay, oh, ng pinaka nindot nga regalo sa adlaw, no? Mga joiners. Kining makabungat sa itong mga buluhaton nga wala tayong mga balatian. Masubod sa itong mga ka-joiners niya sa may Caraga Public Market. Sa itong mga kalanglaing mga public market niya, mga ka-joiners. Kumusta man ang panikaistikay? Marag, taon po din ito ang mga mahal ng mga palitunon, no? Dugangan pa o kaning mahal nga sini pamasahe o gasolina. Wow, impalso gihapon. Kamusta man sa ito mga ka-joiners po diha sa may Katiil Public Market, sa may terminal, no? Kamusta diha mga ka-joiners? Huwag na sa ito mga vendors nga bisag gamay rahalin, smile lang gihapon, no? Huwag na pinaka-importante. Dilit na magsawa sa ito ang mga panginabuyan, no? Itong trabaho. Mahalag nagkagilay, no? Basta na lang kanang benta. Ano pinaka-important, guys? Kailangan travel to oras, mga ka-joiners. Kailangan nyo ito na launa sa ito programa, ang Udo na Joy. Siyempre, ikaw ba niyong dandalan-dandri lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana ka ayaw nag-dialysis karon. Kunsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika, naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good me, mukha na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi lalo na inyo ka, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatit mo sa iya?
3: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na inyo, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, parang kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako sa nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Alay siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man na. Siguro ipalabi ni tawala niya nga di naman ka, di naman pa inabuto ni igo naman sikap. O ya, kaya ka, pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat ni Mari, di mo yan nadiligan ng bulat ba?
5: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaon man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Yung inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, fillers, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Unto the joy!

105.7 Joy FM sa Join Joy, mga ka-joiners, checker time. It's 11:25 na. Sa ito programa, good to na Joy, mga ka-joiners. So, may mga yung pag ano kay Sika niya sa mga kusina ninyo. Nag-asaso na po ng kusina kahit yung panion to na po, mga ka-joiners. Madali lang kayong oras. Madali lang dyan kayo. Cellphone-cellphone lang ka, pina-uptick dahil. Panion to na po. Nga na kadali ang oras, no, mga ka-joiners. Kamusta niya sa ito, mga ka-joiners nga busy-busy? Ito sa gikabisihan na ni, no? Bisig pangita o balde. balde-balde na para sa kuhaan kaning El Nino. Ano? Ngayon sa ito ang presidente, mga ka-joiners. Kahit kung maabot ng El Nino, ano tayo butangan o tubig. Ito ang salaon ang ulan. No? Para naatay tubig, mga ka-joiners. Sugot mo ana, no? Oh, sugot mo mo? O, nang palit na magbalde. Ayoy! So, si Ate Rose diya sa may palingki, dili balde ang iha. Oo, kung daw kuno ka ng tangki sa tubig. Ayoy! di ba sa basta, no? Si Ate Rose, kay kung ano diya, tangki, no? Sa tubig, ayoy, mga ka-joiners. Anak kay kuana ka ng isa-isa pa kabulan siguro, no? Ang konsumo. Ganyan kayong mga kuan, kaning mga memes nga linggawas sa social media about naning balibaldi. No? Para sa El Nino, mga ka-joiners. Kamo, Kira? Kamo, pasultihon, no, mga ka-joiners. Sa majud ang nindot nga kuana na pamagi, no, around malikayan ka ng short ka og tubig, no, kay syempre pag El Nino wala daw tubig, mga ka-joiners, og kana is ato ang ma-feel daw karong Disyembre, no, sugod sa Disyembre ning El Nino, no, mga ka-joiners. Ang sound na pagtipid, no, sa tubig. Sabay maligo, ana. Hindi na maligo o pilakad na. Nakatipid gani ka pero nimawa pud. Paita. Ay nako naman. Ano na ito ni Kunsay, resulta ning mga pamaagi kanon sa itong gobyerno, mga ka-joiners. 11:28 atong oras. Anong oras sa gato sa ito sa Bilonga Gold? Sa mga naay mga balatian diha, no? Mga ka-joiners na ito ang naay Rayuma sa ito mga nanay, sa mga tatay. Ano, mauna ang pinakanindot, mga ka-joiners, kini nga ito ang Bilonga Gold. Sabay rin og ato ang kaning Yak Herbal Capsule, mga ka-joiners. No, sa ato ang mga naibalatian diha, no? Kaning nagsakit ang likod, makagwang, atong lawas, body pain ba? Or kanina ay mga bukol sa panglawas, no? Bilonga Gold, mga ka-joiners. Og 10% discount, no, diri sa ating studio. Kung mapalit mo diri sa Barangay San Rafael, no? Diri sa Katiil, no, mga ka-joiners, along National Highway. Makita ninyo doon sa Katiil Glass Services. Og unahan gamay sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, no? National Highway lang, klaro kayo.
ang ato ang studio, no, mga ka-joiners. Alas 11:30 na. Balik pa si Dandalan Dandri lang sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: ganahan ka.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magod akong manghod na, nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat na siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko, mapod akong ginahatlas. Ako mama, ang tunta lang, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Na cute ni Maoy!
6: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
6: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan. Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana na diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na, mga ka-joiners, para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
8: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa po epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
6: Ate, ano yan?
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

105.7 Joy FM, sa Joy and Joy. Mga ka-joiners, trigger time is 11:53 sa itong programang Udto na Joy with me, Dan Delandan. Until 1, mga ka-joiners, natin paspasa sa oras. Tingin pa ni Udto na sa itong mga ka-joiners niya. Maayong pag-paniud to, guys. And enjoy lang mo sa inyong paniud to. Bahalag nag-inusara. Saan kayo pag-enjoy bisag nag-inusara, no? Mag-inusara ka ba? Gusto po mag-inusara, no? Mukhaon ka, ikaw Raisa, no? Mga kanyang... O na nga, pangita jud mo o kanang mga partner o mukhaon. Kanang mga partner o kanang mga partner forever. Ano? O, tapos... dili lang partner ka ng Najay, kuha na, i-label ba? Ayun, pagpanilin ito, diha kang kuhaan, tatay uning, no? Anahara diha sa atbang, perting kusuga sa background, yung radyo diha, perting lanog-lanog pod, no? Kaya kung nangita mo, pang kuhaan ka ng talimughat, no? Anahara diha sa atong atbang, sa atong istasyon, kang kuhaan, tatay uning. Makahangyo pa ka, ano? Bagong gupit yarn. Kailan sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, mga ka-joiners, pakigreet lang daw. Shoutout daw kang Mamay Emerenciana Masugod. Papay William Masugod. Salamat, sir, sa pagbasa. God bless you all. Gikan akang Ma'am Lang Gagama. Ayun, daghang salamat diya sa pagpaminaw, guys. Live ta sa Facebook Live, no, mga ka-joiners. Search lang ang Joy FM Caraga, mga ka-joiners. And also to Michael Lascamana Mabayamban, shoutout po sa akong papa dira sa Barangay Santiago from Davao City. Michael Lascamana Mabayamban. Ayun, may nga pagpaniud to diha ang aside sa mga taga Davao City, no, mga ka-joiners nato diha. Oo, ayo kalimot og kaning tumar sa ato ang Yakerbell capsule, no, ang kaning kapoy's trabaho. Kaya ito ang Yaki Vitamin C, no, mga ka-joiners, para protektado ta sa ito ang panglawas, mga ka-joiners. Eleven 57 atong oras, kanang oras agado sa ito sa kini Yaki Vitamins para sa itong mga chikiting, no, sa itong mga mami diha. Ayun na inyong mga chikiting o kini Yaki Vitamins. 3 months mataas, no, mga ka-joiners, para lagsik himsog dahil sa mga sakit, kusog mukhaon, o syempre nindot ang katulog sa itong mga baby. Time na o kidiyaki vitamins, mga ka-joiners. O hello dahil sa itong mga kauban niya, no, si Jam, Nesta, si Louie, no, si Louie, brother Louie. Oh, ta nakapalit na mo og kan kaning balde, no? Okay, kuan para sa El Nino, no, sa to mga ka-joiners niya, no. Palit na mo. Ano kay baligya dring a balde. Murag kadako sa balay. Charo. Oh, charo, kuhaan ka ng mahot na yung tubig. Di, oy! No? Maglisod lang ka, butang kung asanin mo, itago ang balde. Nangita mo, balde nga, kuhaan, kaning dako kayo, nga murag balay kadako, no? Ichatra ko, ipiemra ko ninyo, ha? Mga ka-joiners.
11:58 na itong oras, mga ka-joiners. Listen dyan, mahigugma. Karong panahon na. No, kay mahal na ang bugas, mahal pa ang sardinas. Importante, mahalaga, mahal taka mo. Dula sa 105.7 Joy FM, basta Joy, enjoy. Love you guys.

0: buong lahat.
1: Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ko ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan ika na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Angutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa patulunan sa kaprodukto, normalisdan yun ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan ng muingon mininyo nga sulaye. Sa mas okira coffee, ang sulod ni Ana, mao ang Red Panax Ginseng o Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng limpyo sa ugat sa tao, gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang okira coffee. Ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee, mapalit na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, ang lamang nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nangatol ako mga bitiriso na kung kaluto na ako may mong samag-samag.
3: Oo.
2: Ayaw na ang Yaki, madali sa lahat ako ng palit ko. O ga Yaki Oil o kaya ang Capsule.
3: Unya.
2: May lumang ako kaluhara, nawala naman, tutulong wala nga nabalik.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule, mga higala. Busa, sulay na ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Giddy Yaki Vitamins ang iyang anak.
5: Kanta ka lang kaya.
3: Pero karon?
5: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Giddy Yaki Vitamins yan.
4: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Ay, unsaan man ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
8: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makita, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Good news, mga ka-joiners ug mga taga-Katiil. Kay ana diri ang atuang mga Yaki products sama sa Kopi Yaki, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Yaki Capsule, Kiddy Yaki Vitamins, Serpentina Plus, Ganado Capsule ug uban pa. Ug dili lang kana 10% discount sa tanan natong mga produkto kung diri ka mopalit sa atong stasyon nga makita sa National Highway, Tagadao, Barangay San Rafael, Katiil, Davao Oriental, tapad lang sa Katiil Glass ug duol sa INC Church. Maong arat na, mga ka-joiners, para sa 10% discount sa atong mga produkto. Yaman ang kalusugan, ingatan!
0: Unto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Nindot kayong kanta. Ayaw pagsaad. Oh, ay, ay, ay. Ay pagsaad kung dili ni mo kaya, ano? Ayon. Nindot kayong kanta, no? Marag pa, makanang daghan kayo makarelate na ng mga kanta, no? Mga ka-joiners, kaninga kanta. Especially kini mga politiko. Ayon. No? No? kaning mga... Kaya kaning mga... Kaya kaning mga... Nasa servisyo ba? Ayaw pagsaad kay kuan ka ng hindi manghihapon matuman. Ayaw! Ay nako. Alas 12.25 na mga ka-joiners atong oras. Huwag ka ng oras sa gihatod sa tuas sa Okera Coffee mga ka-joiners ka ng nagluya. Mga panahon sa paggabi eh, no? Mga ka-joiners. Eh, kinahanglan na to huwag ka ng pampainit, no? Sa ato ang bugnaw ng gabi relasyon no marag ano ka nang sama na sa ganado capsule no mauna nga ato mga ka-joiners panahon sa paggabi kung nagluya niya bigla lang nanguhit si Mrs. ano mga ka-joiners tumari dahil ng ganado capsule, no? So, gumanin po nung exercise, tama nga diet, no? Ay, basig, kung baka nang lisod na, no? Mga ka-joiners, basig madayunan. So, na nga, inom na mo, oh, ganado capsule, no? Mga ka-joiners sa to diha, no? Para, kung baka, ingon ba? Para piti ba? Para piti. Para ganado, no? Dili lang sa inga ng mga butang, pati po sa ito ang pagtrabaho, sa daw na ito ang panginabuhian. So, mag-ganado kapsul para dili luya, no? Murag si, kwan ba? Murag si Uncle Uning, nga bahalag wala nakaganado, pero permanente ganado, no? Kay nakabilong ka Goldman, di ba? Mga ka-joiners, sana na, no? Mga ka-joiners. Iyalahi man iya, kay bilongga man iyang ginamaintain. No, na nga bisag ayun pa no kabora ang naga tiguang no mga dili halata nga senior na kay mo kamas pa man pag ganado kapsul na mo mga ka-joiners no 10% discount ang ato ang mga produkto sa Yaki. Dari sa ito ang studio nga makita sa may Purok Makugihon, San Rafael, Katiil, Davao Oriental. Mga ka-joiners, palit na mo, no? Kaya basing mahurot, no? O sayang po na nga ito ang 10% discount, no? Mga ka-joiners, kana, kana lifetime na, no? Mga ka-joiners, nga diskwento na ito. Kaya naman tayo. Discount card nga ihatag sa inyo ha. Di ba? Pero diri lang sa ating studio, no? Kaya kung sa gawas mo mamalit, wala mo yung discount, no? Diri lang dyan sa ating studio, mga ka-joiners. Ako nang palit na mo! Ngayon, pagpaniyon to sa ating mga viewers, diha mga ka-joiners. No, we are live sa Facebook Live, mga ka-joiners na to. Ng mga ka-joiners na to ang gustong makita ang ato ang nagburot nga aping live gyapon sa Facebook no mga ka-joiners. Og syempre ang ato mga produkto sa Yaki mapalit pod sa Shopee no kung kamo mahilig mo parcel no dili mo mabuhi kung walay parcel no og nangita mo og Yaki products ang sulan na mo og palit sa mga butika. Pwede sa Shopee, no? Ang atong Yaki products, mga ka-joiners. Natay mga kape. Kompleto niha, no? Sa mga mahilig kong kape, natay kape, mga ka-joiners, natay 3-in-1 kopi Yaki. O sa mga naglisod o bawas diha, no? Kini nga to ang 7-in-1 kopi Yaki.
abot ay okay ra coffee sa mga relasyon nga namugnaw na, no? Pampainit mga ka-joiners. Shout out sa mga nakapalit ng baldi diha. Apila mi Dre, kay murag wala pa i-budget. Basta, hindi man ng baldi karon, no? Mawarang yun sa itong presidente nga palit mong baldi para panahon sa ninyo na ay kabutangan o tubig, ha? Mga ka-joiner. Ay, nako na lang. Alas 12:30 na, mga ka-joiners, para sa itong mga in love kung mga hindi, ha? No? Ay, nako naman. Ingon sila nga, ikaw ra, Jud, ikaw ra, gang. Pag-sure. Dila sa 105.7, Joy FM, basta Joy, enjoy!

0: tay. Kay balugod ka, pagdakon ako, gusto niya kong mahimong pulis. Tinood ka na, gusto niya mong mahimong pulis. Ayos, pangmatsyo ganang trabahoan na. Au, oo tay, gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua. Tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
6: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
5: Morning o gabi eh, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan. Dali na siya ma-relieve.
4: Mao ka na ang

0: Yun lamang nga sulayan ninyo.
1: Kakyut ni maoy.
0: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, rula, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
2: Katiil Glass Services.
0: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
2: Katiil Glass Services.
0: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Unto the joy!

0: 105.7.
1: Joy FM. Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
2: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang pangilang mo, tas mo, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days, so mananaro ng effect bala dayon.
1: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, masulayan ninyo.
4: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
5: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
5: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
5: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
5: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
5: Mintras buhi ta, aduna jud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitir. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas 3, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy.

Checker time, 10 minutes before. Magalaw na mga ka-joiners. That was Mistletoe by JB. Mga ka-joiners, happy na dyan ng Pasko. Ano? Kay 72 days to go before Christmas, mga ka-joiners. Masaya mabati na nimo ang kaning tugnaw nga panahon, no? Lalo na pag gabi, no? Mga ka-joiners, kini nga to ang panahon, abi nimo og December na. Pero October pa lang. Pero happy na, no? Okay, 72 days na lang, eh. No, Pasko na naman. Regalo na naman. Bonus na naman. Sa mga naitrabaho. Anyway, so na tayo oras, mga ka-joiners. Daging salamat sa itong mga viewers live. Ano, sa itong mga viewers niha. Again, daging salamat kati Lang Gagama and also to Michael Laskamana Mabayamban. Thanks for the comments, guys. And siyempre sa itong mga ka-joiners nga pala yung kapaminaw sa itong mga programa dito sa Joy FM. Musunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas stress. Dandalandan out for now. Lagi niyo pong tatandaan, mga ka-joiners, na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Happy always.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello mga mami. Kumusta na po? Ito na naman tayo sa ating programang Yaman ng Kalusugan, Ingatan kon Yaki. Ang programa na to, atod sa Yaki Laboratory, nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil. O sa alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Itang magaginikanan, mo-action yun og kabalaka. Kung walay gana nga mukaon ang atong mga anak, kay basin og magdaot sila. Maugyod na ang ano dayon sa problemahon dayon sa mga ginikanan. Labi na ang mga inahan. Kung kini ang imong suliran, mami, mama, nga dili mukaon, o walay gana nga mukaon ang imong anak, patumara ka na og Kidiyaki Vitamins. Tungod kay ang Kidiyaki Vitamins dunay kompleto sa nutrients, maong bisag wala siya ay gana nga mukaon, mahatagan nimo gihapon siya og mga kinahanglan sa iyahang lawas aron perminti siya nga himsog. Og kadugayan ana, magana na pod na siya nga mukaon. Pero kasagaran ang mga bata nga ginapatumar sa Kidiyaki Vitamins, maugyod na ang mamahitabo. Nga mugana gyud sila og kaon, lami ang tulog, tangkad, ligon ang mga bukog, dili sakiton, dali ra kasabot, o bright ang mga bata nga naga Kidiyaki Vitamins. Kining Kidiyaki Vitamins alang sa mga batang adunay edad nga 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ayaw na na ninyo sunda ka nang nakasulat diha sa karton kay nagka clerical error ka na. So kanang ibutang diha nga 3 years, 3 months na siya mga higala o mga mami. Ang anorexia o ginatawag nga kaning anorexia nervosa usa ka klase sa eating disorder. Kung diin ang mga tao o bata nga duna ni ini nga gusto nila dili sila tambok, gusto nila ubos ang timbang kay ganahan sila og niwang wanggi. Mao nga matingala ka dunay mga bata nga niwang, perte kaayo maglihok-lihok og dili kaayo mukaon tungod gusto nila dili sila mutambok. Mao pod maya na ang gusto sa mga doktor, dili sila gusto og ganang kuan obese. Oh, kana bitong bata nga naga-promote sa Kidiyaki, gipa diet gyud na niya og gibawasan ang vitamins 3 times a week na lang muna siya kay grabe kagana magkaon. Kung ang imong anak dunay susama nga eating disorder, suportahi lang kini og Kidiyaki Vitamins aron dili siya magdaot tungod mahatag man sa iyang lawas ang eksaktong bitamina og minerals aron himsog siya. Kay mauman ang iyang gusto, wala ta mahimo. Basta importante usab nga kanunay nato ipasabot kaniya ang pagkaon og healthy foods, hilabi na ang gulay og prutas. Kay naay mga bata karon nga dili gusto pod og tambok, kay kuanon man ibuli man. Oh, tabat ching-ching, tabat choy, di ba? Sumoto sila pag uli mag-diet na ko, mami. Buto sab namo masayran mga mami. Ayaw gyud intaw ninyo ipagwalang bahala. Ayaw ninyo ibaliwala. Kung ano na may problema sa inyohang mga anak, i-text lang kami sa 0928-6767031 aron matabangan namo kamo. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0948-462-3548. Mami Joy, Kuya Loy, dako akong pasalamat sa inyohang produkto kay katong buntis pa ko, Yaki Oil Liniment, ako ang permiting ida panghaplas, kuya. Wa gyud ko naglisod sa pagpanganak sa ako ang kaluha, kuya. Sa balay ragani ko ng anak, kuya. O gula po sila'y buhok, kuya, pero sa dihang ginasabunan ako sa Yaki Baby Soap, dali kay nibaga ang ilang buhok. Ginapatumar po nako sila sa Kidiyaki Vitamins. Himso gayo ang akong kaluha, kuya. Si Linlin di ay ni sa Bersuela, Agusan del Sur. Text usab gikan sa cell number 0906782247. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay nigamit ko Gayaki Beauty Soap. Nihamis gud akong kutis, kuya, og nawagtang ang ako mga bugas-bugas. Salamat kaayo sa inyong produkto, taga Tanawan, Ayungon, Negros Oriental ko, kuya. Adun na ba ilaing text gikan kang Rowena sa Dumulog, Gabukinon. Matod ba niya? Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat gud ko sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule og Yaki Oil Liniment kay nakatabang gud sa kuwa, kuya, kay niinom ko og Gayaki Herbal Capsule. Kay nagaluha mong gugugdugo, kuya, o naghaplas po kong Yaki Oil Liniment. Sadyang nagpa-x-ray ko kuya, negative ang finding sa doktor, wa ko'y sakit. Salamat gyud kaayo kay nakatabang gyud ang akong pagdumara sa Yaki Herbal Capsule nga inyong produkto. Magkatong text gikan kang Ruena Kulago. Wa na kita igong oras, Mami Joy, sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners? Mga taga-Kidapawan, kumusta? North Cotabato, South. Ang tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM na nagapanukad din he sa North Cotabato. Kumusta po ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban man nato dito si Sir Joel Elio. Kumusta po mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man ang kinatibukan ng probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Danda Landan, sa Caraga si James Palmahel o Louis Simon. Sa tanan na itong mga kaubanan, sa nagkalahi-lahi na itong mga sister stations, ayong hapon sa inyong tanan diha. O sa tanan na itong mga ka-joiners nga naka-live na, mga nagapaminaw sa ilang mga radio, o ingon man sa ilang mga cellphone, welcome po dito sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Adlaw ng Miyerkules po, petsa 14 sa buwan ng Oktobre. Happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa mga drivers na mga sweet lovers dyan, focus lamang po kita sa dalan. Ano po, dili kita magpatintal sa mga guwapa na to ng mga pasahero. Labi na ka ng mga galakaw sa daplin sa kadalanan ng mga sexy. Ha? Focus kita, una-una to ng daghang mga kinabuhi nga ato ang ginadala. Katong mga pampasahero ng mga sasakyan. Ha? O siguruhon ninyo nga makaabot mo sa inyong destinasyon nga ligtas po. Eto na ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Kaming isang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, yung mga nagpaminaw sa ilahang mga radyo o sa cellphone na gusto ninyong mag-live, type lamang po ninyo ang 102.3 Joy FM. Ayan, dari po nanukad si Mami pero madungog kita sa ato ang mga sister stations. So, speaking of live, thank you for watching kay Cecilia Ladera Ruiz. Good noon, Mami, watching from Poroco 5A, Katidtuan, Kabakan, Cotabato. Ayan. Manudos math, Mami, salam kapan sa laki sila Ryan, si Nida, si Bapa Kulao, Intong, si Janjan, si Yako, nakikinig sila sa'yo. Tapos, sa akin sila sa, Nagasaking. Oo, nagasako sila sa uling. Thanks, Mami, sa pagbasa. Request ako ng song Kahit Mali ang Puso. Rasul Bacana Iman, Mami, shoutout kay Lahania at Halya at Andolana, kay Bulaw, Ina, Ahmed, Nana, Mama. Thanks, Mami, from Rasul Bacana Iman ng Marbel Matalam. Request ako ng song Abot Kamay ang Pangarap. E.R. Mutia, Mami, shout out sa akong bisita, Mami. Pa-request kong song, How Can I Wait Too Long? How Can I Wait Too Long? Okay. And also from Merville Felix, Mami, shout out ko dari sa Barangay Mapawa, Maragusan. Ayun. Oo, soon. Oo, magkaroon po ta og radyo diha sa Maragusan. Naanatay area nga target. Og ang pagsugod na lang ha mga taga Maragusan, mas madungog na ninyo locally ang Joy FM. Mariel Jean Antaw Logronio, maing hapon Mami, shout out kay Mamay Dolor, Kuya Erwin Mapayo, Ate Nanette Kudada, Uncle Nonoy Antaw Alanti, Marisol Antaw Logronio family, Kudada Mamparo family, at ang May Nagkot family, Mabaslay family. Pell Marie Madanlo, greet na ako ang Mother Earth, si Mamay Florita. Nahala, maing hangon, maing hapon, Mamay Florita, o maing pagpaminaw. And also from Abbas Nams Jomna, hello po Mami, gandang tanghali po. Shout out po sa Family Abbas and Aban at Iman Family po. Mami, thanks po sa pagbasa from Marbel Matalam. Cecilia Ladera Ruiz, shout out ko ang mga Ladera family and Joy Joy and Day Mike, Tia Esther and Tio Nicolas Ladera. Diha sa Kinudal, Matalam. Salamat, Mami. So, mao ka na ang mga pibila sa mga nauna, pero sunod-sunod na nga nag-aabot ang ato ang mga naka-live, mga mensahe nila. 14 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na, ratsadahan na po natin ito pong kasaysayan na pinadala po sa atin ni Aryan. Matod pa niya, tinagalog ni no, pero murag na ay mga palagsapod nga binisaya. Anyway, sabtan man ni nato. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mami. Ang pangalan ko po ay si Aryan. May asawa na po ako, Mami, at isang anak. Nakapagtapos po ako ng college sa kursong education. Pero pagka-graduate ko po, nawalan po ako ng gana para magpatuloy, para magturo. Alibhasa, hindi naman po talaga yun ang gusto kong kurso. Pero yun ang gusto ng mga parents ko na maging teacher ako. At dahil sa hindi ko nga pinractice yung aking profession, Mami, pagkatapos ko mag-aral, nakapag-asawa po ako nang matanda po sa akin ng 6 na taon. Gwapo, may magandang trabaho, may kaya sa buhay ang pamilya. Hindi man ako kapantay niya, pero hindi naman din po kami naghihirap. Nagkita kami sa isang party, Mami. At nung una ko talaga siyang makita, hinahanap-hanap na siya ng aking mga mata. And without me knowing, ganun din pala siya sa akin. Sabi ng nanay ko, maganda ako. At sa lahat ng sinalihan ko na beauty contest, nananalo ako. Baka nga totoo talaga yung nanay ko. Sa party na yon, doon din kami nagkakilala. Mas close siya doon sa may nagpa-party kaysa sa akin. At doon siya lumapit na nagtanong hanggang sa pinakilala kami sa isa't isa. Bago kami umuwi, hiningi niya yung number ko. Hindi naman ako nag-alangan para ibigay ito. At pagka-uwi namin, tinext niya po ako. At sabi niya sa akin, ako to. Baka pwedeng pakisave ng number ko. Kasi hindi ko hiningi yung number niya eh. Sinave ko, Mami, at nakaramdam ako ng tuwa. Dahil sa mensaheng pinadala niya. Masaya daw siya nung nakilala ako. Sana daw maging friends kami. Kahit na nabasa ko na yon, pero hindi po ako sumagot sa kanya. Parang nagpapa-hard to get pa ako, Mami. Ayoko namang isipin niya na atat na atat ako sa kanya. Hanggang sa, dahil siguro sa hindi ako sumagot, nag-sorry siya. Baka daw naka-istorbo. At inabutan pa yan ng kinabukasan bago ko sinagot. Sabi ko, oh, it's okay. Hindi naman ako busy. Minsan, napapagalitan ako ng mother ko noon. Dahil sa nakamukmok lang ako sa bahay. Pero mula nung makilala ko siya, nag-isip ako na dapat magkatrabaho ako. Kasi diba, kumbaga sa pagkain, dapat maganda yung presentation. Wala naman akong masasabi kung anong work ko. Kaya naghanap po ako ng trabaho. Nakapasok ako ng trabaho sa opisina. Kahit na education yung natapos ko. Inaral ko lang po talaga yung trabaho at hindi naman mahirap. Mula nung sinagot ko siya sa message niya, panay na po ang pagme-message, minsan tumatawag. At hanggang sa naging magkaibigan na po talaga kami. Siguro mga 4 na buwan yung nagpapalitan po kami ng message, kumustahan lang naman, Mami. Hanggang sa sinabi niya sa akin na baka daw pwedeng bumisita siya sa bahay namin. Naisip ko tuloy na wow, parang kakaiba to ah, dahil sa bahay talaga. Agad-agad sabi ko, ba? Why not? At yun, bumisita talaga siya. Nagpakilala sa mga magulang ko. At sinabi niya sa mga magulang ko na aakyat daw po siya ng ligaw. Tatay ko po ang sumagot sa kanya. Mami, sabi ng tatay ko. Oh, nasa inyo na yan. Usap lang kayo. Nakakitaan naman kasi ng tatay ko na mukhang mabait. At hindi nga nagtagal naging kami. Pag walang trabaho, pumupunta siya sa bahay. At ako, nagkasakit. Naiwan ko na naman yung trabaho ko. Sabi ng nanay ko, tumigil ka na lang muna dito sa bahay. Mukhang hindi ka pwede sa trabaho. At yun, nang malaman yun ng boyfriend ko, sabi niya, tama yan, bahay ka lang muna. Huwag mo nang pilitin. Ramdam kong gusto talaga niya ako. Kaya, dahil sa matanda siya sa akin ng 6 na taon, sabi niya sa akin, Aryan, kung wala ka lang namang hinihintay, baka pwedeng magpakasal na tayo. Nagkakaedad na rin ako. Gusto ko nang magkaroon ng pamilya habang bata pa. Kung magkaanak man, bata pa ako na maaalagaan yung anak ko. Tuwang-tuwa ako nung marinig ko yun, Mami. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, yung taong na love at first sight ako, magiging akin na. Napakaganda ng katawan niya. Athletic body. Kayumanggi ang kutis. Gwapo talaga, Mami. Lahat ng mga babae mapapalingon talaga sa kanya. Kaya proud na proud po ako nung maging kami. Hanggang sa umakyat na nga po siya talaga ng pagpapaalam sa mga parents ko na magpapakasal na kami. Sabi naman ng mga parents ko, ay wala namang problema. Wala namang inaantayan. At nasa hustong gulang naman din kayo. 30 plus na kasi yung boyfriend ko noon na asawa ko ngayon. Samantalang ako, 26. Simpleng kasal. Dahil ayaw ng mga parents ko nang gumasto ng malaki. Kasi gastos lang daw. Mahalaga yung blessing ng pag-aasawa at yung legality. Naging masaya kami. Alam mo yung feeling, Mami, na parang wala nang katapusan. 3 taon ko rin na-enjoy yung life ko na wala talaga akong kaproblema sa kanya. Umuwi ng diretso after work. Weekly kami lumalabas. 2 lang kami. Kaya nai-enjoy ko po talaga yung aming pagsasama. Magaling kasi yung husband ko, matalino. Mabilis po yung promotion niya. Ang hirap naman kasi pag napopromote, kailangang malipat sa ibang lugar. Takot akong sumama sa kanya. 2 oras lang naman ang biyahe doon sa lilipat na niya. Sabi ko, kaya mo naman ang sarili mo, di ba? Dito lang ako kay Mama. Sabi niya, walang problema, pero kung gusto mong sumama sa akin, pwede naman tayong maghanap ng matutuluyan. Pero kung hindi naman kasi ako sasama, mayroon naman silang matutuluyan doon sa bahay na pagmamay-ari ng company. Pero yun nga, pang single, walang papamilya. Tiwalang-tiwala ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko siya. At pagkagising ko sa umaga, nandiyan na yung message niya. Good morning. How are you? I love you. Bago rin matulog sa gabi, ganon din. Minsan tanghali, kumain ka na ba? Nasanay ako ng ganon, araw-araw sa kanya. Pero dumating po sa punto na naging madalang na mami yung pagpapadala niya ng message. Kung dati, bagong lipat pa lang siya, siya talaga yung nauuna na magpadala ng mensahe. Dumating na sa punto na ako na yung tatawag, ako na yung magme-message at sasagot na lang. Minsan ang tagal pa, ilang oras pa bago masagot. Kaya, hindi naman sa wala akong tiwala sa asawa ko, pero nag-alala ako. Iniisip ko, mami, gaano ba talaga kabigat yung trabaho ng husband ko. Dahil habang tumatagal, pati yung pagpapadala ng message sa akin na nakasanayan ko at mga tawag, halos wala na. Kahit ako pa ang mauna, minsan hindi niya nasasagot. Minsan yung tatlong mensahe sa isang araw, isa na lang ang isasagot. Grabe ang lungkot ko noon. Kaya nagpasya ako na puntahan siya. Dumiretso lang naman ako sa kanyang pinagtatrabahoan, sa kanyang opisina. Pero nasurpresa ko siya. Dahil hindi ko talaga sinabi na pupunta ako. Pagdating ko, hindi ako kaagad pumasok. Nakita ko siya na marami siyang staff. Masaya siya. Nakikipagkwentuhan. Bigla akong kinabahan. Ang gaganda ng mga babaeng kasama niya. Pero iniisip ko, asawa ako. Ano bang ikakahiya ko or ikaka-insecure ko? At yun, lumapit ako sa guard. Sabi ko, husband ko si ganito. At pinuntahan naman ng gwardiya yung asawa ko. Agad-agad lumabas ang asawa ko. Nasa labas kami nag-usap. Bakit hindi lang man niya ako pinapasok sa opisina? Pero inayaan ko lang, mami. Sabi niya, sinong kasama mo? Kanina ka pa ba? Ba't hindi ka nagsabi na pupunta ka? Tapos sabi niya, baba tayo. Lumabas kami. Naghanap siya ng restaurant. Doon, sabi niya, ano bang gusto mong kainin? Sabi ko, bahala ka na. Siguro mga 2 oras kami sa restaurant. Pagkatapos, sabi niya, hanap tayo ng hotel na matutulayan mo. Hindi ka naman pwede sa bunkhouse. Sunod-sunuran ako sa kanya. At doon nga, pagdating doon, pagpapasok namin sa room, sabi niya, pahinga ka muna. Tatrabaho muna ako. Parang nanibago ako sa asawa ko. 2 linggo rin na hindi kami nagkita. Parang hindi niya ako na-miss. Hanggang sa pagka-5, tumawag siya sa akin. Sabi niya, umorder ka na lang ng pagkain, pa-deliver mo dyan sa room, at mauna ka ng kumain. baka gabihin ako. Sobrang nagtaka ako, Mami. Di ba dapat nagkukumahog ang asawa kong umuwi? Dahil andito ang asawa niya na namimiss niya. Pero akalain mo sa gabing yun, alas 9 na siya nang dumating. Kaya medyo masama ang loob ko. Pero hindi naman ako nagpahalata sa kanya. Kinaumagahan, sabi ko sa kanya, maaga akong uuwi. Sabi niya, bakit naman? Sabi ko, wala lang. Nag-make love kami ng gabing yon, pero wala akong gana, Mami. Kasi masama ang loob ko. Pakiramdam ko, nararamdaman din niya yon, na medyo nanlalamig ako. Pero hindi siya nagtanong. Umuwi na ako. Sabi ko sa kanya, wag mo na akong iatid. Tatawag na ako ng taxi. Sabi niya sa akin, ikaw, sipin mo, pumayag din na mag-taxi lang ako. Di talaga niya ako inatid. At alas 5 ng madaling araw yon, malayo pa yung alas 8 para magtrabaho. Habang pauwi ako sa amin, iniisip ko na nag-iba na ang asawa ko mula nang malipat. Hanggang sunod-sunod na, Mami, na 2 buwan, ayaw nang umuwi. Laging rason, busy. Ayaw ko naman na naghahabol sa kanya o ako yung pupunta. Dapat mag-alala naman siya. Kalalaki niyang tao, kahit na late at night, pwede siyang umuwi dahil may sasakyan naman siya. Kanya naman ang oras. Kung talagang mahal niya ang wife niya, kahit na alas 11, alas 12 ng gabi, uuwi. Kahit na 2 lang manatili sa akin, bumalik din. Kayang-kayang gawin yun. Hanggang sa nag-adjust ng nag-adjust ako, Mami. At napapansin ng mga parents ko na malungkot ako. Kahit na umuwi siya minsan, tatawagan ako at kailangan kong pumunta sa kanila. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, kailan ba tayo magpapatayo ng sariling bahay?

Kaya, nung minsang umuwi siya, kinausap ko po siya. Lahat ng mga nasa isip ko, mga naramdaman ko, sinabi ko po sa kanya lahat. Yung halos hindi na siya makapag-text lang man. Yung hindi na tumatawag. Yung natitiis niya ako ng 2 buwan or more, hindi niya ako makita ng personal. Wala na yung mga pag-aalala. Sabi ko, bakit ba? May dahilan ba? Pero ang sagot lang niya sa akin, Mami, nag-o-overthink lang daw ako. Sabi ko, no. Nararamdaman ko yan. Alam mo naman yung instinct ng isang babae, di ba? Pero matigas pa rin siya. At ang mas nakakagulat nung minsang pinagtaasan niya ako ng boses. Sabi niya sa akin, di ba sinabi ko sa'yo noon na sumama ka? Ikaw naman ang ayaw eh. Ay di, sinagot ko siya, ay ganon. So ngayon, gusto ko nang sumama. Okay lang ba? Pero ang sagot niya sa akin, hindi na. Tama lang din naman yung desisyon mo na dito ka na lang. Sayang naman din yung ibabayad pa natin sa renta ng bahay. Samantalang libre naman ako pag ako lang. Kaya sa isip ko, iba na talaga. Kinakabahan na talaga ako. Hanggang sa ang ginawa ko, dinalasan ko ang pumunta sa kanya. Hindi para sa kanya, kundi yung magkaroon lang man ako ng kaibigan na kasama niya sa trabaho. At yun, nung nagkaroon na ako ng kaibigan, na nagkapalitan na kami ng numero, tinawagan ko, iniyakan ko. Sabi ko, I hope you don't mind. Kahit na bago lang tayo magkakilala, pero ramdam ko na mabuti kang tao, mapagkakatiwalaan ka. At dahil sa kami iyak nga po ako, Mami, sabi niya, may problema ba kayo? Sabi ko sa kanya, yun nga sana ang gusto kong itanong sa'yo. Mula kasi nang malipat yung asawa ko dyan, ibang-iba na po siya ngayon. Mahihira na lang nagko-communicate sa akin. Kapag ka umuwi, laging nagmamadali na bumalik dyan. Baka naman, pwede kang magkwento. Dinig na dinig ko na pabuntong hininga yung nasa kabilang linya. Sabi niya sa akin, Arian, ayoko talaga ng gulo. At hindi rin ako mapagdudang tao. Si Sir, masayahing tao, makwento. Minsan iniikot-ikot niya yung mga lamesa namin para lang umupo, makipagkwentuhan sandali. Nangungumusta sa trabaho. Pero sabi niya nung lumipat siya dito after 1 month, may bago siyang ipinasok na sekretarya. At ang balita, ang babaeng yun ay taga-inyo. Sabi ko sa kanya, ano bang pangalan niya? Sinabi niya ang pangalan. Sabi ko, hindi taga rito yan sa amin. Baka yun lang ang sabi niya. Sabi ko sa kanya, pag nagkataon, baka pwede mo akong padala ng larawan niya.

niya, sige-sige, gagawa ako ng paraan para hindi naman halata yung marami kami. At after 2 days, nagpadala siya ng larawan. At yun, sabi niya ito yung sekretary niya na halos kasama niyang lumabas, kasama niyang kumain. Siyempre, sekretarya, laging kasama. Sabi ko, hindi taga rito yan. Kinip ko yon. At hanggang sa ilang buwan ang nakaraan, naging balisa na yung husband ko. Para bang ang laki-laki ng problema. Hanggang sa kinorner ko talaga siya. Yung pagiging tahimik ko, binasag ko po. Binasag ko yung pagiging tahimik ko. Umiyak ako. At sabi ko sa kanya, balisa ka. Para kang ang dami-daming problema, parang pasan mo ang mundo. Ano bang problema mo? Nagalit siya. Sabi ko sa kanya, babae ba? Sabi niya, may lalakarin ako. Usap lang tayo ulit. Hindi niya ako sinagot. Ibig sabihin, problema nga. Tinawagan ko na naman yung kaibigan ko sa opisina ng asawa ko. Sabi niya, palagay ko malaking problema to. Sabi ko, bakit ba? Ilang araw nang hindi nagre-report yung babae. Nag-file ng indefinite leave. Sabi ko, baka buntis. Sabi nung nasa kabilang linya, hindi ko masabi yan, hindi ko naman nakita. Feeling ko lang talaga malaki ang problema. Kaya, dahil on leave noon yung husband ko, siguro gustong huminga. O di kaya'y gusto akong kausapin, ako na ang nag-open. Sinabi ko sa kanya yung pangalan ng kanyang sekretarya at kung ilang araw na hindi nag-report, nag-file ng indefinite leave. Dinerecho ko na siya. Babae mo ba siya? Buntis ba siya? At doon sabi niya, total na pag-usapan lang naman. Patawarin mo ako. Opo. Nabuntis siya. Nabuntis ko siya. Agad-agad bumaha ang mga luha ko. Ano pa nga ba ang sasabihin ko? Alam mo, Mami, para akong matutunaw sa sakit. Nadurog ang puso ko. Mababang panahon din na inintindi ko siya. Kaya agad-agad hindi ko na dinugtungan. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Agad-agad umalis ako. Pumunta ako sa mother ko. Sabi ko sa kanila, Ma, uwi muna ako dito sa bahay. Babalik naman din yung asawa ko doon sa trabaho niya. Nag-leave lang siya ng isang linggo. Pero nagulat yung mama ko kasi nagdala na ako ng balutan. Daladala ko na yung mga gamit ko. Hindi nagtanong ang mama ko. Binigyan ako ng kwarto. Sabi niya, anak, andyan lang naman yung kwarto mo. Sige, magpahinga ka na. Malamang nakita ng mama ko
namamaga ang mga mata ko. Hinayaan lang siguro niya akong huminga. Ayaw niyang pag-usapan. Siguro feeling ng mama ko, madadagdagan lang yung sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa pagkagabi, pinuntahan ko ang mama ko sa kusina while nagluluto. Niyakap ko siya. Umiyak ako. Sabi ko sa kanya, nabuntisan niya yung sekretarya niya, ma. Natigilan si mama. Walang salita. Mabilis na nakapagluto. Pagkatapos, kumain kami. Pinasok niya ako sa kwarto. Anak, anong desisyon mo? Tinanong ko ang mama ko, ano ba ang maganda, ma? Sabi niya, palipasin mo muna ang mga araw. Pag-isipan mo ng mabuti. Pero sinabi ko sa mama ko, mahal ko yung asawa ko, ma. Gusto ko siyang ilaban. Gusto ko siyang bawiin. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Sabi naman ng mama ko, tama naman yan. Ikaw man ang asawa. If you want to win him back, then do it. Ramdam kong sinusuportahan lang talaga ako ng mama ko. Pero umiyak din yung mama ko. Siguro, nasaktan siya sa nakikita niya sa akin. At iniwan niya na ako, sige anak. Pag-isipan mo ng mabuti. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Pero, sobrang sakit. Umalis na lang yung asawa ko na hindi na nakipagkita sa akin. Bumalik na sa trabaho. At tumawag ako ulit doon sa kaibigan ko sa opisina ng asawa ko. Nakikita daw niya na problematic yung husband ko. At hindi na talaga bumalik yung sekretarya niya. Kaya nga yung ibang mga trabaho sa kanya pinagagawa. Mami, gusto kong ilaban ang asawa ko. Kahit nakakapagod ng umunawa. Kahit na ang hirap-hirap ng intindihin ng sitwasyon. Kahit na sobrang na napakasakit. Kahit anong galit. Kahit sabihin kong galit na galit ako sa kanya. Kahit na sabihin ko sa sarili kong ayaw ko na sa kanya. Kahit na gusto kong isipin na iwan ko na siya. But I can't let him go. Bakit ganun, mami? Ang sakit-sakit na nang ginawa niya. Pero bakit hindi ko siya kayang bitawan? Tulungan niyo po ako, Mami Joy. Ang bigat-bigat ng dinadala kong problema na to. Di ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Aryan.

Wala na daw talaga. Anyway, mga ka-joiners, wala na ba daw talaga? Parang mahaba-habang usapan pa itong problema ni Arian. So, maayong pagpaminaw kay Doy Felix Lumbong. Good PM, mami. Kumusta da ka? Always may nakikinig sa imuhang program. Basta joy and joy. Gihapon kami pa. Shoutout sa Lumbong family diha sa Sitio Bantulina. O labi na sa akong mga pari. O mga pari nako. Asa na iyang mga pari? Ayon. Si pari Carlito Gagama, si paring Alex Iligan o pari Renyo Parason, paring Jeffrey Madanlo o si paring Jeffrey Kaligunan. Ang nag-greet si Dodoy Lumbong diya sa Sitio Bantulina. Request ako ng song, Sarap Gabi Kapag Lasing Ka. Sarap Gabi Kapag Lasing Ka. Jelhan Bulaw Aban Maulang, shoutout kila Norhana Jomer at Babu Pinik. Bapa Corato, thanks mami from Bulaw Aban ng Marbel Matalam and also from Bingong Koy Maglente. Shout out mami kay Kuya Charles og baby Glexi karon pa natulog. Painuman na og Kidiyaki vitamins. Di ba magsige nagtulog kaon. Hello sa ako ang bana si Glenn og Mama Fe Princess og yan na adira sa katituan. Salamat po mami. Cecilia Ladera Ruiz. Hello daw sa Ruiz family Derek. Diri sa Porok 5A, Katintuan, Kabakan. And Journey Quito, good afternoon, mami. Shout out ko sa mga friends nga nagkabilya sa BIM sa house. Si Jim Roy, Bobong Elmar Onik, og si Guapo. Salamat sa pagbasa, mami. Jennifer Malintad, mayang hapon, mami Joy. Shout out ko sa Sitio Bua, San Pedro Caraga, Davao Oriental. Mamay Esther og Papay Camilo, si Brad Joy og ni Cheryl. Princess Sofia, Prince Gian, og sa Barangay Palmahil, ni Kuya Nick, og mga kaubanan pa diha. Galyasita Kalingunan, good afternoon, shout out sa tanang listener sa Dear Mommy Joy dito sa PMS, Caraga, especially sa 17 ka chapter president, and to all PWD members ng PM Sobricari, coming from Galyasita, Omani. And also, Normie Nor, good afternoon, mami. Pa-shout out watching from Carmen, North Cotabato, Barangay Langugan. Merville Felix, hello, mami. Naminaw diha sa New Dahikan, Old Makupa, Manay, Davao Oriental. Salamat sa inyo diha. Kurt Bonayog Ibanez, good afternoon, mami Joy. Born to shine with you, me. Listening. Ayun. Manudos Math, mami, shout out lang kila papa. Tintong, Ryan, Sinida, Dato Aba, nakikinig sa iyo. Request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks, mami. Nahala, mga ka-joiners, mao ka na ang mga pipili sa mga naka-live karon. Kabalo ba mo? Hapit na tama overtime. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Arian. Nako, Arian. Alam mo, sa sakit na naranasan mo, yan ay malinaw na patutuo na mahal mo talaga ang asawa mo. Kasi pag hindi tayo nasaktan, ibig sabihin, hindi tayo nagmahal. O, ganyan talaga pag nagmamahal, nasasaktan. Ang sakit-sakit. Yun pa talaga ang pinakamasakit sa atin na mga babae. Yung magkaroon ng third party. Ang daming tanong. Ano bang pagkukulang ko? Saan ba ako nagkulang? May mali ba ako? Ano bang nagawa ko? Ang dami-daming tanong. Ang daming tanong. Walang sagot. Parang ganun. Di gusto ko lang na pag-aanin ang kalooban ni Arian. Alam mo, Arian, huwag ka na magtaka kung bakit sobra kang nasaktan. Dahil totoo kang nagmahal. Kahit nasabi mo parang durog ka na. Pagod na ang puso mong umintindi. Kahit na ilang beses mo pang isiping ayaw mo na. Gusto mo nang humiwalay. But you can't let him go. Mauna siya, Arian, ang ginatawag nga true love. Yung hindi mo pwedeng pakawalan yung tao kahit anong galit mo. Kahit gaano nakasakit ang naramdaman mo pero hindi mo siya kayang bitawan. Yan ay pagmamahal. Yun yung tunay na pagmamahal.
na mararanasan mo sa mga panahon na nasasaktan ka. Huwag ming isipin yung pag-ibig na nag-uumapaw ka sa kaligayahan. Diyan mo malalaman yung tunay na pagmamahal, yung umiibig ka talaga. Kapag ka down na down ka, pero yung taong nagbaba ng iyong pakiramdam, nagbigay ng sakit, hindi mo kayang bitawan. Wala ang true love. So ngayon, unsa may tambag nga akong mahimo sa imuha? Actually, hanggang sa nalaman mo lang na nakabuntis, hindi pa talaga kayo nag-usap. Wala pang masinsinang pag-uusap. Hindi yan pwede ng tawag-tawag lang. Hindi pwedeng text-text lang yan. You have to sit down. Kung kinakailangang 24 hours, magdamaga na mag-usap kayo, pag-usapan ninyo yan. Sabihin mo sa asawa mo, total alam ko lang naman. Now, tell me, do you still love me? Pogi na ang pangutana. Kasi nagkaroon na siya ng output sa iba eh. Kaya ang tanong, mahal mo pa ba ako? May puwang pa ba ako sa puso mo? Yan ang sinasabi ko sa iyong masinsinang pag-uusap. Hindi ako hadlang doon sa kung gusto mo siyang ipaglaban, you want to win him back, ayaw mong mapunta doon, tama lang yan na gawin mo. Mahal mo talaga yung asawa mo eh. Total kung nagkaroon man siya ng output sa iba, problema na niya yun. At problema na rin yun ng babae. Pero, kailangan ninyong pag-usapan. Hindi naman pwede na, okay, dahil mahal mo siya, di mo siya kayang bitawan, magiging okay ka lang na asawa ka niya, tapos mayroon din siyang ibang asawa, ay ibang usapan yan. Kung mag-usap kayo, humingi siya ng tawad sa'yo at sabihin niyang mahal na mahal kita, asawa kita, pinakasalan kita dahil mahal kita. Nagkataon lang na tumagal yung tukso at magbunga pa. Hihiwalayan ko siya at susuportahan ko lang yung bata. Kung talagang mahal mo siya at gusto mo siyang kabigin pabalik, wala'y problema. Okay, total siya rin mo pa'y magkabuang pag-support. Pero kanang manatili siya, niya duha mo siyang ginabuhi, ay murag di ko ganahan. Muna ang gikinahanglan nga, kailangan ng bumitaw. Kasi pag hindi niya yan iniwan, hindi na pagkakamali yan. It involves love na. Maananay gugma, kanak na lang nabuntisan, tungod kay gibalik-balikan. Maananay gugma, lisod na nakaayo. Maabot na siya sa punto na kailangan niyang mamili, naanay mapalabihon, naanay pagkukulang, tagana. Pero kung musaad siya, malayuan na niya ang babae, suportahan lang niya ang bata, isama ka na niya kung asa man siya ma-assign, o kana, masigmutuo ko ana. Kaya pa kayo na ang pasayluhon, o kaya pang ilaban. Pero kanang di na niya mabitawan ang babae, o niya ikaw, talagsa na lang kay sila may nagkaduol dito, ako mo ingon ko nga, sige, addo na lang ka sa iya ha. Bisan og mo ingon pa siya nga mahal ko niya, dili na ko matuo, ana. Pila ba di ay ang kasing-kasing sa tao? Isaraman ang kasing-kasing sa tao, di ba? Sa duha mo, naagyod na ipalabi, naagyod na ina ay mas mahal
ug ang isa mahimong obligasyon na lang. Wala na ikugma. Oo, tuon ako. Huwag yun ang mahitabo. So, medyo nagdali ka lang sa pagpadala sa imuhang suwat diris ako ah. Dapat unta, nag-istorya na usa mo, unya na anakay desisyon. Ug katong imong desisyon, mautoy atong istoryahan. Kung unsa pud ang mai-contribute unta na ako. So for now, ipag-istorya mo. So mauto ang ako ang tambag sa imuha. O kung dili niya biyaan, kay tungod na ana siya'y obligasyon, ay dili na na maayo. Gihigugman na niya ang maong babae. O ikaw, mahimo na lang kang home base. Kay tungod na una, sige, diha lang ka para maging fair kuno siya. Pero ang tinuod, hagbay ra nga naging unfair. So inana ang imuhang buhaton. Kung maabot man sa punto nga ang desisyon nimo nga magbulag mo, then be it. Unsa may pulos nga mayroon kang siya. Raang iyang kasing-kasing tuon naman sa lain. Diba? Kinahanglan nimo mag-move on. Dagko na mo nga nagkita. Ayaw guba ang imong kaugnayan.

mga naka-live sa kanilang mga radio. Daghan kaing salamat sa padayon nga pag-uban kang mami dinhi sa ato ang programa ug sa tanang panahon. Mga liya kita permi sa kaitasan nga giyahan kita pangayoon ang guidance every day. Ayaw kita padala sa ato ang mga problema, ang stress, kawatan kaayo kana og kinabuhi. Kanang mga nangagi na nga nagahatag og kasakit sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan nato kana nga makalimtan na. Kasi hindi na natin maibabalik ang ano paman kay naagi na eh. Ang ugma pod wala may gisaad kung unsay naa ugma para problemahon nimo. Maapil ka ako. O di ba? Importante karon. Salamat sa Ginoo niining adlaw. Buhi kita og gusgan na himo nato ang atong gustong himuon. Paningkamuta nato na mahimo nato ang tanan nga tama. Ayaw kita pagpakalimot mga ka-joiners na permi magpasalamat unsa man ang naa kita. Unsa ang atong mga nabuhat ilabi na karong adlaw. Hinaot po unta na patuloy na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Amping kita kanunay, Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O nadungo? Tungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabutukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakboyan sa maong balatian. Ang ubang inahan, abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan. Apan sa pagpa-pregnancy test, agoy. Negative. Og ang resulta, mabalakag yun ka. Kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o sa kababay, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule na mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matres o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaable usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tissue. Matunaw kini og mugawa sa puwerta ang myometrium usab tissue sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma, walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuohan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa nahimutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold. Ang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini, dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, Kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Ibilonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na Ibilonga Gold na naoy.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Ibilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Ibilonga Gold Herbal Capsule. Ang Ibilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

2:38 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon, Mommy. Request po ng song Till My Heart Aches and sana po ma-play kay Ella May po Saison. Maraming salamat. And may hapon kay Doy Felix Lumbong. Ma-always nakikinig sa atin. And hello sa Lumbong family diha sa Sitio Bantulinaw and labi na sa iyahang mga pare na si Pare Carlito Gagama and Pare Par Alex Iligan, Pare Renyo Parason, Paring Jeffrey Madanlo and si Paring Jeffren Caligunan. Wala yan kay Dodoy Lumbong diha sa Sitio Bantulinaw. Hello kay Jennifer Malinta, the shout out sa Sitio Buwa, San Pedro Caraga, Davao Oriental. Kay Mamay Esther Diha, Papay Camilio Bradjoy, Cheryl Princess Sofia, Prince Gian, and sa mga taga-barangay Palmahil. Ay, Palmahil, oo. Palmahil ni Kuya Nick and Nick Nick. Pamela and sa iyahang husband si Eljan. Salamat po from Metro Cebu. Good afternoon. Request ng song, Ika'y Babalik Pa Ba ni Juris. Thank you so much. Mula sa Kabakan. Ayan, hello sa mga taga-Kabakan. Dagang tagsuking tigpaminaw din ha. Og kumusta ang atong makauban diha sa RJO Japan Surplus. Amo man sa Davao A Plus Kabakan Branch. Nga po na sila'y branch din sa kinabawan. Ano? Maayong pagpaminaw. Og dagang salamat sa atong mga ka-joiners din hang dapita. Hello kay Normie Nor. Shout out from Carmen North, Cotabato, Barangay Langgungan. Ayan, hello po. Maying hapon din ha. Marvel Felix. Hello sa mga nagapaminaw sa New Dahikan, Old Macopa, Manay, Davao Oriental. Good afternoon po, Mami. Request ng song Pangarap Kong Pangarap Mo ni Zephania. Thank you. Good afternoon po. Ayan ako, pasensya na, hindi siya playable ha sa itong programa. Unya siguro, no? Sa sunod na program, pwede kaayon na, ha? Good afternoon. Request ng song, Mommy Joy, Baby, Can I Hold You? Thank you po. Ayan, sige, atuan ng palingkamutang ma-play, tanan ng inyong mga song request, ha? Og sa makaya sa oras. Alas 2:41 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Channel 2.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras natin, 9 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. And time to say goodbye. Maraming salamat po sa pag-uban, mga ka-joiners. Alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mommy. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Pasensya na po sa mga hindi na po natin nakayang i-play ha. Kaya kuwang yun ang atong oras. Huwag manapod na po hon. Send yun lamang yan sa ating Facebook Live. Ugma po hon, okay? Thank you. Siyempre, susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Huwag daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag-adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, nang problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, Yaki. Teka. Burag sa ba, Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, diligid siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagad sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double

0: Butok! Gawas sa inyong balay! Sumbagay ta! Isog banghaga!
1: Kadyot lang, pre.
0: King ano man? Nadlocker?
1: Unya na, pre. Kaya nagpamanicure pa ko.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Free Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services.
9: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don

0: Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Tinuod na ya.
2: Kumusta na ron?
1: Wala na ning bukol.
2: Unsa kada ko tong bukolen?
1: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
2: Unsa ra kining mo ato?
1: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
2: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
1: Yaki Capsule, nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy FM! Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko, mapod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilubog ko. Sinasa naman ako ang isolate ng kanyang capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Pre, pre. Di ka po ngayon ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos ni mo, pre. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, pre. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilongga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na ayo.
8: Duha ka pad lang ayan
7: kino. Duha ka pad wala na lang kay wa man ka. Ato para na kuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Cabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Koje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kinikidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mo kana ang hinungdan kung aduna ka may mga pangutana, pag-text lang sa 0928-6767031. Kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga perminang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihir matod niya. Hello Mami Joy, Kuya Luis, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Giplasan po na ako sa Yaki Herbal Oil unya giim na akong Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha ka adlaw naayog yun, salamat kaayo. Si Melissa Erihir Deni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
4: Oo,
3: si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Tingnan mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo. O niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil. O niya gimnan ako Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang nainubag sa ako ang ulo.
3: Kung sino na itong hubaga? Kung sino na itong hubaga?
4: Pagbasa. Akong giin na lang Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan o Yaki na Herbal Oil.
3: O niya?
4: 2 days lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napit na sa imuhang ulo?
4: Dari asa may napit dito sa ang alimpulo. Kaya
3: kining gato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa hinungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong giin lang sa Yaki Capsule. Niya akong giin lang. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot yan, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasinatian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal, parabis na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Ang sa tinanood, pangalan mo, Melissa?
4: Melissa Erihel, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: The best kami. Mga kanta Joyce Melissa Irihair ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usog po mukaon. Iya ka ning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Makaagbong ka, paimno na ako. Mali na kumahaw, paimno na akong yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kidiyaki Vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
5: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L-Fate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: ơi, tao bán đi con cây ba lô mô lăng ơi.
1: Ơi, ơi nhá. Ông để cái ba lô mô lăng ơi. À có gà nè, để lấy con cây ba lô mô lô tó. À có à bằng cái bằng xin ghét. Bà bằng xin, bọt gà, bằng xô rồi.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na nagulang akong bana na. Pag pahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Itong ako, kung pare, mga akong ipatisting po. Natingala siya kay ang truck niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya bana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahan na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karoon, natingala man siya nga, pre. Rapid ka ng, gawin ba, kadlaon ba, kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ni ko ya wa babur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marinimo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyo hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, tagagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, karon, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayod ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6:00 jod sa buntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang oras, ha? Una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon, oh.
6: Kung ako, kung pare, mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi rara na inyo ka, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning tingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa tong misis na usahay matingala man na man siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra magsikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara kay ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulat mo.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 win.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan,
3: Gino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato aning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy. Joy
5: nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, doon ay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atog tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi. Si Yaki.
4: the best to me.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod kanato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Matagbom ka, paimno na ako, nga nila sumaha, paimno na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay
4: sa gigamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: ti, oh, petit.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Caraga 105.7.

0: Pre, kuya wa di mugipon. Ay, mura magpang-exam.
1: Nga naman, pre.
0: One set apart.
1: Imo hapon, pre. Mura pon pang-exam.
0: Huh? Nga naman, set, pre.
1: Imong ipon, murag fill in the blanks.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
1: FM. Ang oras, ganap na nga alas 5:14 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alam niyo natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong nga buntag, Higela. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaong Huwebes. Akin sa kita sa bulan na sa Oktubre 2026. Iniang tinig ng bayan sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Huwag makigauban na kaninyo diha sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan sa pagkatod sa mga balita. Mga balitang lokal o balitang pang-international. Daghang mga impormasyon na kinahanglan itong masayran sa kanadibukan ng atuang tulumanon. Uban ang atuang mga kaubanan ng mga sibihanan diha sa 105.7 Joy FM. Sa may Davao Oriental, 102.3 Joy FM. Dari sa probinsya sa Cotabato o ang 87.7 Joy FM Panggal Bay sa Misamis sa Occidental. Aniya ang mga detalye sa mga nagunang mga balita atong unahon. Ang mga balitang pang-international na mga higala sa tuang mga balitang pang-international kung diin atong unahon ng balita dito sa Amerika.

0: si US President Donald Trump as malapagi katakda nga muadto. Oga mutambong sa ika-49 nga ASEAN o Association of Southeast Asian Nations nga ipahigayon na karong umaabot nga Oktubre 14 sa Pilipinas. Muadto siya karong umaabot nga Nobyembre 16 hangtod 18 sumala pa. Ikumpirma na kuno ang pagbisita ni Trump og kini ang unang higayon nga ang presidente sa Amerika mo bisita sa Pilipinas. Sukad niya itong 2017, sumala pa nga gipadala mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa White House niya itong Hulyo 2025. Ang maong imbitasyon nga magdumala ang Pilipinas sa ASEAN. Og paghimoon kini sa Philippine International Convention Center sa Pasay City tungod sa gipaabot ang grabing trapiko og hugot ang seguridad, gideklara na nga special non-working day sa November 16 og hangtod 18 sa Metro Manila. Uman sa Asian ASEAN Summit, moderator si Trump ingon sa Shenzhen, China aron na mutambong sa Asia Pacific Economic Cooperation ko na APEC Summit gikan Nobyembre 17 hangtod 19. Og kini kuno ang i-kumpirma na sa White House.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 na higala nga tuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita nga nasudnon na mga higala o pang-internasyonal. Gi-cancela na sa Philippine Airlines ang ilahang nga mga flight padulong o gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. Hangtod sa katapusan ning bulan sa Nobyembre sa kasamtangang tuig tungod sa mga pagpangatake nga nahitabo dito sa King Khalid International Airport. Ang flight PR657, PR655 magpabiling nga suspendido hangtod Nobyembre 29 karong tuig. Ang abiso gigawas sa airline na company ni atong adlong Lunes kung diin dugang panini padayon ang airline sa pagmonitor sa kahimtang sa operasyon o pangseguridad sa ilahang mga flight. May kalambigitan na niinigi ka-report usab ang pag-atake sa King Khalid International Airport kung diin upat ka mga Pilipino ang naangol sa maong pagpangatake.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:21 higalang atong oras sa mga balitang nasudnon. Dari sa tuang nasudda sa Pilipinas sa mga higalang mga balita. Atong Siron.

0: Sa mga balita nga nasunod, gipamahayag ni Vice President Sara Duterte nga gilauman na niyang magpadayon ang black propaganda batok nga tukaniya og sa ihang pamilya. Ilabi na pagabota sa mga isyo o hisgutana na may kalabutan sa 2028 presidential elections. Sigur pa sa Vice Presidente, posibleng nga dunay mahitabong inimbungay sa piliay tungod sa mga politikong dauto o dauton ang ilang mga kaatbang aron limpyo silang tanawon sa publiko. Gani sa kasamtangan sumalapan ang andam na sila tungod kay gilauman na niyang pakusgon pa sa administrasyon ang mga black propaganda batok ngadto kaniya. Samtang karon pa lang nagapasalamat na siya sa katawhang padayon mituo sa iyahang advokasya o kausa sa pagpadayon nga misuporta ngadto kaniya. Ang maong pamahayag usab sa Vice Presidente human ang development may kalambigitan sa kasong impeachment kang gipasaka. Batok nga to kaniya kung diin na tulo sa mga impeachment complaint ang atras na sa prosecution panel. Samtang sa pika sa bahin, si Senadora Lauren Legarda nagapamahayag nga i-extend ini ang ihang medical leave taliwala sa nagapadayon ng pagpaayo sa ihang balatian. Sumala pa sa ihang secretary o sumala sa Senate secretary nga si Renato Bantog Jr. nga gidawat nila ang maong aplikasyon sa Senadora alang sa ihang leave ni atong Lunes o Martes. Taliwala kini, wala pa yagi pasaka nga aplikasyon o sumala pa nga kung asa moabot hangtod sa Nobyembre ang leave sa Senadora. Nagasugod usab ni atong ika-26 kaadlaw nga impeachment ang pagabakasyon sa Senadora may kalambigitan sa pagtaral sa impeachment batok sa Vice Presidente. Kailimduman, Agosto, dihang giya sugdan ang medical leave sa Senadora tungod sa kondisyon na niini o pagpaayo. Dagan sumalapan na miss ang Senadora sa nagapadayon ng impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sa pika sa bahin, gihulag kayo saba ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga unbelievable og unacceptable ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro nga doon na pailaing plataforma sila sa defense panel aron na mapadayag ang panig sa Vice Presidente gamit ang social media platform. Sigon pa ni Attorney Sison, dili makatarungan nga sultihan ang respondent nga muhimo lang ni ining gamiton ang ubang platform human gipaatubang sa prosecution sulod sa 38 ka dias ang ilang mga testigo og mga dokumento batok sa Vice Presidente. Sigon sa depensa, makadaot sa panig ni Duterte ang pag-withdraw sa tulo ka artikulo sa article of impeachment dayong abutyag nga dili igo nga himuong rason sa prosecution nga alang sa kaayuhan sa publiko o garon na mapaspasan ang impeachment proceeding human sa ilang gihimong makadaot nga akusasyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 sigala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasudnon higala.

0: Gilauman ang tulo hangtod lima ka mga tropical cyclones ang posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility gikan karong bulana sa Oktubre hangtod Marso sa sunod tuig. Sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa makasinati ang bulan sa Oktubre ug usa hangtod duha ka beses nga bagyo samtang isa hangtod duha ka bagyo ang sa bulan sa Nobyembre. Sa bulan usaba sa Disyembre, isa hangtod duha bagyong ang makasulod sa PAR. O gaaduna usay gagmay nga mga chance nga mga makasulod nga tropical cyclone sa Pilipinas sa mga bulan sa Pebrero hangtod Marso. Kay dumduman nga ulahing tropical storm nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang gitawag nga tropical storm McQuinnie nga may international name nga Surigay no niadtong September 24, 2026 sigon pa sa Weather Bureau nga lauman usab ang mga gagmayng chance ang mga pag-uwan sa ulahing parte sa 2026 hangtod magasugod ang tuig 2027 tungod sa grabing dry spell kun super El Nino. Lauman usab nga makasilat ang Pilipinas og below normal rainfall tungod sa grabing tagtuyot o hulaw. Giklaro usab sa State Weather Bureau nga bisan pa adunay bahad sa El Nino pinaminon, makasinati gyapon og mga pag-ulan og mga bagyo dugang pa diini ang dili garantiya usab nga mamahimong mala o walay bagyo nga makasulod sa panahon na sa Super El Nino sa nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita sa ginalay nga parte sa Mindanao ang itunol kaninyo higala mula ba ang pipila ka mga pinumdom ayo kalimti habuntag na pangapinadiha kay para duna kay extra energy.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ansa po niyong batiyon ka ng makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging atlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una?
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal niyo gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas kong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Oras sigala, alas 5.33 na. Padayon kita sa pagatod sa mga balita at mga impormasyon. Mga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao, atong sayron ng report sa mga lugar sa Mindanao. Apan, bago niya na mamalingki o sa kita mga higala ato sa sayron. Ang presyo sa palaliton karon kay tungod adunay good news ug bad news. Ang good news usa mga higala kay nindot sugdan ang adlaw sa maayong nga mga balita. Nagapabilin kuno ang tamang presyo o kunhod nga ubos nga presyo sa bugas. Doon na pa mapalit ang mga commercial rice nga naa sa tag 50 kapin. Og ang presyo sa gulay medyo nikunhod na. Pero ang bad news, oy, nagpabiling ka po na taas ang presyo sa isda. Unsa na po'y rason kaha sa tuang mga negosyante sa isda kay barato raman ang palit sa mga atong mga mangingisda. Dula na sab kini mga higala sa mga third party o katong mga middleman. Atong sero ng dugang balita gikan sa merkado publiko sa Kidapawan City, pinagi sa tungkabang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, mao ning mga nag-una nga presyo karon sa mga isda o uban pang mga pagkaon gikan sa dagat o seafoods nga ana diri sa Kidapawan Market. Sa mga isda, matambaka 220 hanti kada kilo, galunggong 180 hantud 220 kada kilo, tamban 110 hantud 160, barilison 240 hantud 280, barilis 280 hantud 340 kada kilo, tuna panga 180 hantud 260, tuna belly 260 hantud 300 kada kilo, bangus 220 hantud 240, tilapia 120 hantud 180 kada kilo, pangtat 220 hantud 260 kada kilo. Sa lain pa, pasayan 350 hantud 380 kada kilo. Kasag, mukabat sa 380 hantud 500 kada kilo. Pusit ng gamay 160 hantud 220. Pusit ng dagko 280 hantud 340 kada kilo. Tahong 140 hantud 160 ang kada kilo. Og maoka na ang mga presyo sa mga common isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Junior Rafi sa maong update ang mga higala gikan sa merkado publiko samtang sa pika sa bahin. Good morning diha sa lalawigan sa Kumbukidnon. Good morning sa lantapan, sa mga balita gikan sa lantapan mga higala, na patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki human kinigi dunggab. Sa usa ka inuman, nagugat ang maong pagpanunggab tungod sa ilang panaglalis sa diha sa ilang pag-inom. Na siren usab nga ang suspek nga ni sulay pag-sibat apan na kininasikop usab sa mga otoridad. Naitabo ang maong insidente sa Puroka 1, Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon, niadtong Oktubre 11, kung diin ang suspitsado naaresto usab human na sa gipahigayong porosot operation. Sumala pa sa investigasyon sa mga otoridad nga kung diin parehong lango sa limnong nga makahubog ang duha og naglalis kini og dito na itabo ang pagpanunggab sa suspect. Ang maong insidente nasaksihan usab sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar sa pagresponde sa mga otoridad. Nakatakas na nga mga suspect apan na pagkaugma na sikop kini sa mga otoridad ug karon na nagtingkagol na sa Lantapan Municipal Police Station Detention Facility o gamagatubang o kasong homicide. Samtang sa pika sa bahay ng patay nga lawas sa biktima, gihaya na karon sa ilahang panimalay. Alas 5:38 higalang atong oras sa dugang nga mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Ato sa sayro mga balita gikan na dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental kung diin pagpanghatag sa social pension giyasugda na sa pipila ka mga barangay. Detalye sa balita pinagi sa taong kaubang si Renz Sumalinog sa 87.7 Joy FM Pangil Bay Misamis Occidental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Social pension na ngadto sa mga benepisyaryo dito sa lungsod sa Lala. Matupag gidala na sa barangay sa katuyuan ng pagkapunapun sa social pension sa lungsod sa Lala, mapaduol pag-ayong ngadto sa mga benepisyaryo ng mga tigulang. Gisugdan ang unang payout kagahapong adlaw, October 13, o gikatagdang matapos kini hangtod October 16. Tumungog katuyuan nini ng mapagaan ang kalisod sa mga benepisyaryo, ilabi na sa mga tigulang nga mobiyahe, paingon ngadto sa binyo o sa gasto usab sa pamasahe. Pinagi sa pagdala sa payout nga to sa barangayan, malikayan usab ang dugay nga paghulanta nga mahimong resulta sa kagutom. Ilabi na kun malangan ang pag-release tungod sa kadaghan sa mga benepisyaryo. Samtang sa laing bahin, gidasig ang mga benepisyaryo, nga mutanaw na lang sa mga pahibalo diya sa ilang barangay alang sa schedule o mga gikinahanglanong pagdawat sa social pension nga mas gipasayon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan dito sa Marawi City. Patay ang isang 54 anyos nga driver human kini gilutang sa makadagang higayon sa wapamailang suspect. Samtang kini nagmaneho sa iyahang bao-bao. Sa may barangaya Poblacion, Marawi City, alas 8:20 ang atak na sa buntag kagahapon. Ang biktima nga si Musa Mariano Ungka alias Nori Papanok, mulupyo sa Kapay, Lanao del Sur. Sa investigasyon sa Marawi City Police Station, samtang nagbaniho ang mga biktima sa iyahang bao-bao, sa dihang kalit lamang kining giduulan sa riding in tandem criminal o walay igong rason na gipabutan sa makadagang higayon. Human ang maong insidente, paspas nga nisibat ang maong kriminal o ang biktima na kahiagom og samad pinisulan sa iyahang nawong liog, parte sa iyahang likod o lain pang parte sa iyang lawa sinungdan sa dihadayon nga kamatayon ni ini. Na-recover sab sa mga otoridad sa crime scene ang basyo sa 45 caliber pistol. Kasalukuyang pang o kasamtangan pang nga nagpahigayon o laong nga investigasyon ng mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente. Apika sa bahay na sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Naresto usaba sa mga otoridad ang usa kay 60 anyos nga senior citizen human kini ng rape sa usa ka 14 anyos nga nitabo dito sa may sitio Magsaysay, Barangay Pinaring sa maong lungsod. Sumala pa ni Sultan Namastur o Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo, ang maong suspect na si alias Magaling. Usa ka mag-uuma minyo, taga barangay Pinaring Rausab. Ilugo sa niini ang maong 14 anyos nga dalagita o nakasumbong nakapangayo kinig tabang hinungdan nga gikasadayon ang operasyon sa mga otoridad o nagresulta kini sa pagka-aresto sa maong mag-uuma. Balita higala gikan na dito sa Davao Oriental. BFP sa Caraga nagpahigayon og safety education og fire drill sa mga eskwelahan. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Tinig. 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Balog sa presuhan ng usa ka street level individual sa gipahigayong anti-illegal drug buyback operation sa mga personay sa Banibanay Municipal Police Station kauban ang Davao Oriental Provincial Intelligence Unit o DOPIU sa Purok 6A Barangay Poblasyon Lungsod sa Banibanay Davao Oriental kaghapong adlaw. Gilang dinakpan sa alias Po, nagpuyo sa maong lugar. Na-recover sa operasyon ang gituhang shabu nga dunay gibanabanang gibugaton nga 1.45 grams nga giingon nga dunay standard drug value nga 9,860 pesos, lakip na mark money nga gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Manibana MPS ang suspect ug magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagpangulo ni Police Major Kevin A. Pamaos, Acting Chief of Police, gipasalig sa Banibanay Municipal Police Station uban sa ilahang mga kauban nga unit nga ipadayon ang pagpalig-on sa mga operasyon batok sa illegal nga droga. Giawhag usab sa kapulisan na ang publiko nga makigatambayayong sa ilang kampanya pinagi sa tukmang pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga ngadto sa angay nga mga otoridad. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Amalhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Erwin Amalhay, sa maong update, mga igala, samtang sa Pikas Bahin. Balita, gikan dito sa Maguindanao del Norte, kung diin, nagahiusa karon ang Maguindanao Provincial Police Office o ang Provincial Government sa ilang kampanya may kalambigitan sa simbolika turnover sa mga small arms o light weapon nga parte sa pagpaligon sa seguridad o sa normalization na process sa Bangsamoro Region. Si Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Glenn Mar Avisa man ngadto kang Brigadier General Grimil Brual sa 6th Infantry Kampilan Division. Ug usabang commander sa 90th IB Philippine Army si Lieutenant Colonel Lugi Marco. Aron na sa pagpahigayon sa pag-turnover sa mga armas. Apil usab na dito ang mga opisyal sa Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Parliament o ang local government units na saksiyan usab ni Mayor Dato Bashir Uto Alhadsa ang naasoy nga aktibidad nga gipahigayon. Sa lungsod sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur, kung diin sumala pa nga ang importante sa pagtinabangay sa gobyerno, lokal nga panggamanan o ang mga kasundaluhan o ang MILF makatabang sa pagkabot sa Kahapsay Kalinaw. Sumala usab sa Maguindanao Provincial Police Office nga padayon ang ilang suporta sa mga programa.

0: Poblasyon. Kagahapon na sa buntag, ang biktima nga si Chris sa Tagalog, 35 anyos, Minyo og Liborer, mulupyo sa Gate 2, Barangay Kinram sa Isulan Sultan Kudrat, paspas nga gidala sa Balay Tambalanan. Sumala pa sa investigasyon sa mga otoridad na itabo ang maong insidente alas 11:20 ang takna sa sulod sa ilang panimalay sa Puroka 8. Kung diin na sumala pa, gina-refill sa biktima ang oxygen tank. Diyang kalit lamang kininga ni Busikad tungod sa paggabuto, naputol ang tuong tiil sa maong biktima. Giya daladayin kini sa Balay Tambalanan. Iahuag usab sa mga otoridad ang tabang o nangayog tabang ang PNP ngadto sa Bureau of Fire Protection o sa Crime Scene Operative o SOCO sa PNP aron imbestigahan ang maong insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala ayaw kalimte sa matag karon og gunya sa matag adlaw parte sa tong kinabuhi ang pagtumar sa mga food supplement kay dili ba nato mahatag tanan bitaw nga sa tong ginakaon ang nutrients nga gikinahanglan sa tong lawas sila binadya sa tong mga kabataan. Abo sa tabangan ato mga kabataan mahigala nga makabot ang ilang mga pangandoy kay sila man usab ang atong pangandoy og kayamanan. Kidiyaki vitamin sa matag adlaw sa pagsugod sa adlaw sa tong mga anak mga higala. Ayaw kalimti ha.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako ang buhok ka ng yung buhok pa wala napahak na ni wala sa buhok ang buhok pagka na kinalutan ganyan niya napahak mato yung butangan na tuwag Yaki nanupo dito lamad dito Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang kainig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:50 na higalang atong oras, dugang sa pagatod sa mga balita, gikan sa P. Palma area. Atong siron ng report sa atong kauban, si Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Good morning ka, June.
8: Kaya yung pagpasok ng contributor. Kung nauna na ang avoidees sa pagroon ng sinyales na papasok para sa electrical or electricity utilities, ngayon naman ang water district mismo ay nag-react na rin kung kaya sila ay nagpapatay ngayon ng bulk water treatment plant sa Barangay Barungis dito sa Libungan, Cotabato. Ito ay para makapagsilbi ng or mapabuti ang kanilang supply ng tubig sa mga komunidad sa First District of P. Palma area. Dito nga sa ang Metro Midsay Water District, na sa kabila ng mga batikos at reklamo ng mga konsumidores kaugnay sa supply

0: tubig, patuloy di umano ang kanilang tanggapan o kumpanya sa paghahanap ng mga solusyon upang mas mapabuti pang serbisyong ipinagkakaloob nila sa publiko. Kabilang sa mga naging hamon, ang pagtiyak ng sapat na mapagkukunan ng tubig para sa proyekto, at dalawang beses di umanong lumapit ang Water District sa National Irrigation Administration noong nagdaang taon, ngunit hindi pa rin ito naaprubahan noon ng kanilang kahilingan. Nagkaroon na niya ng pagkakataon maisulong ang usapin sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources na tumulong sa pag-ugnayan sa NIA kung kaya taging realidad na ang pagtatayo nga nitong water treatment plant. Matapos makumpleto ang kinakailangan dokumento, ay nilagdaan na ang MOA sa pagitan ng MMWD at ang Aquaflow 2VS noong February of 2025 sa Quezon City. At ito'y labis na pinagpasalamat ng management na naging katuwang ang LGU sa pagsasakatuparan ng proyekto. Bukod sa NITSEP at libungan, ang MMWD din ay mas umaasang mas mapalawak pa ang kanilang serbisyo sa pagsupply ng malinis na tubig sa mga karating komunidad kabilang ang Pigkawayan at Alyosan. Makakatulong din umano itong infrastructure project na itatayo sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig para sa mga consumers. Nauna na kasing nagbigay ng senyales itong Aboitiz na isang private entity na makikipag-compete sa Cotelco Pipalma, kung kaya't kapansin-pansin din na mayroon ding mga infrastructure development projects na itinatayo ang Cotelco Pipalma dahil nga sa bahagi ito ng the regulation ng nasabing sektor kung saan ay mayroong competitiveness na maaaring ma-i-offer ang parehong electric cooperative at private entity. So mas maganda pala talaga pag mayroong kompetisyon sa merkado. Samantala, sa bayan ng Libungan ay nagsagawa ang LGU ng kanilang business tax forum para sa mga negosyante at may-ari ng negosyo mula sa mga barangay ng Sinawingan, Ulamian at Bagger. Itong lahat ng ito ay nasa National Highway lamang sa pamamagitan ng business permits and licensing office. Layon nitong mapalawak ang kaalaman ng mga negosyante tungkol sa mga kinakailangan na business permit, pagbabayad ng buwis at pagsunod sa mga regulations kung saan kinalakay sinasabing pulong ang pagkakaloob ng LGU at mga tanggapan ng line agencies para sa sektor ng negosyo. Ayon kay Mayor Angel Rose Apolcuan, sinusuportahan ng LGU ang nasabing hakbang na layong mapaunlad ng ang lokal na negosyo at isulong ang maayos na pamahala. Sa pamamagitan ng nasabing forum ay inaasahang mapalakas ang kaalaman ng mga maliliit na negosyante sa mga kabarangayan na sa kanilang mga obligasyon at pakipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa revenue collection at baagap na pagbabayad ng sa mga ito. Yan ang mga latest na balita mula dito no sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakaulayang update mga katinig gikan dito sa Pipalma area. Samtang sa pika sa bahay na itong lakbitan karoon ng mga balita gikan na dito sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Misamis Occidental, may pahigayon o may pasidungog isip pasado sa PNP Performance Governance Revalidation. Detalye sa balita, pinagi sa itong kaubang si Tinig Kaubang Renz Sumalinog gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Soon nga nakapasar ang Misamis Occidental Police Provincial Office o MOCPPO sa Performance Governance Reporting o Unit Revalida nga gipahigayon sa Institutionalization Evaluation Process ubos sa PNP Patrol Plan 2030. Ipahigayon ang evaluation. Ito nakalabay ng October 3, 2026 dito sa Camba, First Lieutenant Vicente G. Alagara sa Cagayan de Oro City. Pinagi sa maong rivalida, gisusi ang kaandam o performance sa MOCPPO, lakip ang pagtuman ini sa mga sundanan sa organisasyon o ang pagpatuman sa mga tumong sa kapulisan. Subala pa sa reporta, nagpakita nga ang resulta sa paningkamot sa buhatan sa pagpalig-on sa maayong pagdumala, tulubagon o pagka-epektibo sa serbisyo ngadto gayud sa publiko. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Gikan na Joy FM Pangal Bay. Atong lakbitan mahigala ang dugang report sa gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kung diin, subala pa, lain pang mga nalambigita sa illegal nga drogang naresto sa mga otoridad. Itali sa balita, pinagi ni Kaobang, Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
4: Nalagpan ng Osaka Street Value Individual sa gipahigayong anti-illegal drug bypass operation sa mga personahe sa Katil Municipal Police Station, kauban ang taga PDEU, SOT DOPPO, PIU DOPPO, Force DOPMFC o ang 1103rd Army FB RSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Purok Maribuhok Barangay Poblasyon, Katil, Davao Oriental, alas 4:15 kagahapon sa hapon. Gilang dinakman sa alias Dodong, 39 anyos, mag-uuma o nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang tulo kasosyay sa gituuhang shabu ng gibanabana nga naay gibugaton nga 0.3 grams nga naay value nga 2,040 pesos o 500 pesos nga mark money. Sa pagkakaroon ng naanas sa kusodiya sa Katil MPS ang suspect o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Gigandre sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:59 na higala nga ito ang oras. Medyo tagilin na itong orasan pero pinakawalang balita gikan na sa lungsod sa Matalam sa lalawigan ng Cotabato. Patay ang usa ka 14 anyos nga minor de edad human kini nabanggaan sa usa ka pickup truck sa may National Highway, particular sa barangay Manubuan, Matalam, Cotabato. Nahitabong mga insidente, alas 3:45 ang takna kagahapon sa may Purok Kasay sa kung diin. Sa investigasyon sa mga otoridad, nasairan niya ang maong biktima gikan sa ilang eskwelahan og pauli na kini sa pagtabok ni ini sa pedestrian lane na dola sa ilahang panimalay sa National Highway. Nabangga kini sa usa ka pickup truck nga padulong unta sa Kidapawan City. Sigon na sa report ang maong sakinan paspas nga ni padagan og wa nini namatikdi ang nitabok nga maong estudyante. Human ang maong insidente. Gihunungan usab sa driver ang maong biktima. Og nirespondi ang mga otoridad og karon nana nagating kagol sa detention facility sa Matalam PNP ang maong wag ilang driver samtang ang biktima. Gidala na usab sa ilang panimalay sa iyang pamilya. Higala, wala kita igong oras sa unang bahay sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong kanunahing pagpaminaw sa ngalan ni Tinig 43 sa Jen Andro Tabugok. Tangin ninyo ang ito ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Kauban sila Tinig 2 Rumi Ilospa o Tinig 40 Rumi Padilla Season. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Good morning!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilang nagyo, mahantog ka rin.
9: Gano po?
8: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
13: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
12: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
13: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
14: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
15: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
15: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
14: Alangan pre, ang alagi.
15: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado capsule pre.
15: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
14: Ganado Capsule.
16: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
17: Dalawang minuto na po makalipas ang alas 6.
16: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Maayong mutag mga katinig, welcome, welcome. Dari sa ito ang programa, ang prime time edition sa Tinig ng Bayan. Tulo kami minuto na ang milabay sa tak na nga alas 6 mga katinig, pizza 15. Karon adlaw nga sweldo, adlaw nga Huwebes, no? Bulan sa Oktubre mga katinig, daghan na kaayo karon ang maka-inenglis na pod. Short. Anyway mga katinig, atong paningkamutan lang, we live up to our budget, na ano ba? Paspasa ba? Ano na? Anyway mga katinig, may buntag na idea sa atong mga tigpaminaw sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental, sa Tibuok Probinsya sa Misamis Occidental, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Of course, ang atong mga tigpaminaw sa Cotabato City, mga katinig sa diri sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur, ug diha sa of course sa Sultan Kudarat, sa Bukidnon ug sa Katibuok, North Cotabato. Mahimutang sa inyo hantan mga katinig. Ana asalin niya actually ang ato ang provincial, ang provincial director PNP sa pulis, no, diri sa probinsya sa North Cotabato. Kaya nianing mga niaging mga adlaw, daghan kayo og mga aktibidad nga diha gihimo sa probinsya, dunay kalambigitan na nianing pagtubag sa mga kapulisan sa mga violent incidents sa mga eskwelahan, o daghan pang uban. Mas maayo siguro nga ato mismong siya mismo ang magsaysay, ang Police Provincial Director sa North Cotabato, si Colonel Ramiel Lujilla. Sir, good morning. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Ay nga, saka sa lahat po nakikinig sa inyong programa.
0: Mm-hmm. Medyo matagal-tagal na po tayo hindi nag-uusap dito sa ere, at marami pong nangyari. Marami mga nangyari dito sa iyong AOR. Very recently po, parang sunod-sunod yung inyong mga pagpupulong in coordination with the Department of Education para ma-address itong problema ng karahasan sa mga eskwela po. Pwede nyo kaming mabigyan ng update sa tungkol po dito?
1: Yes po, sir, ano, ligas din sa mga activities natin, at yun po ang focus ng ating Cotabato PNP na ma-strengthen natin yung security measures within the respective school premises.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga may directive sa atin sa higher command na talagang kailangan natin mag-coordinate at mag-collaborate sa mga respective DepEd Division Superintendent, mga head teachers, mga superintendent to ensure na matutukan itong issues and concern, lalo na dito yung mga kabataan natin na nagdadala ng firearms, mga deadly weapons, even sa online threat. Ay isa sa mga tinututukan natin yan, paano ma-address. At kaya nga ang ating mga chief of police ay tuloy-tuloy din yung collaboration sa kanilang EOR to ensure na ma-implement natin ng maayos.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo po yung mga mag-aaral na nagdadala ng mga deadly weapons, at ina-address din po ninyo yung mga sinasabi nating online threat. Pero gusto po ng ating mga tagapakinig na malaman kung ano po mga konkreto na mga steps or mga plano na put in place para po masawata. Meron na po ba tayong mga nahuli na mga estudyante nagdadala ng deadly weapons? Meron na rin bang mga estudyante na sinusubaybayan dahil they may be allegedly part of itong mga online threats?
1: Yes, una-una ay nasabi ko nga kanina na tinututukan natin yung mga issues and concern dito sa mga different school premises. Una-una po yan, kung ma-remember po natin, on the part of Libungan, Municipality of Libungan,
0: mm-hmm,
1: wherein mayroon pong nagsuntukan doon na nag-viral, ay ginawa kagad natin ang action as per instruction of our Honorable Governor Emilio Lalatalino Mendoza, na kailangan talaga mag-conduct tayo ng thorough investigation po dito, at ito ay na gawa na natin yung action taken natin dito in coordination sa MSWDO. At the same time, dito na part of Matalam, municipality of Matalam, mayroon tayong nakuhaan na mga nakuhaan na firearms na dinadala ng isang minor gamit yung kanyang motorsiklo, at ito ay naaksyonan din natin kagad at in coordination sa MSWDO. At dito sa mga online threat ay tutok po yung ating kapulisan dito. Nagkaroon tayo, may designated po tayo na team, personnel pertaining dito sa cyber patrolling. Kasi tinitrace namin kung sino yung nagpupost at kino-coordinate namin dito sa anti-cyber crime para ma-identify natin. At mayroon din tayong corresponding courses of action pag yung minor nagpupost po dito. At for information, liable din yung parents. Akala ng mga minor nito ay hindi po sila liable. Liable po sila dito kasi nga may mga assessment naman tayo na ginagawa, lalo na dito sa MSWDO, na magbigay po sila ng ACOG with the discernment. Kaya yun po, napapayag po natin mga kakulang kaso po niyan.
0: Ah, hindi ko po gaano pansinin itong nabanggit niyo na suntukan, dahil kahit nung ako ay nasa elementary, halos araw-araw, bawat hapon may mga suntukan, no? Ano, pero ang nakakabahala po, itong nabanggit niyo na mayroon kayo nahuli na may estudyante na may dalang firearms, no? Sakay sa kanyang motor. Ito ba'y naimbestigahan ninyo? And if ever, kung naimbestigahan man ninyo, ano ho yung kanyang motibo at nagdadala siya ng firearm? Sino ho ang may-ari ng firearm? Dahil definitely hindi sa kanya yon. Gaano po lala or how are you taking this as a threat?
1: Yes, una-una, with regards to sa libungan, tama po yung sinabi mo na noong unang panahon ay nagsusuntukan, wala naman na after that ay magkaibigan ulit.
0: Mm.
1: But sa ngayon kasi, dahil na mayroon tayong mga social media, nagbabiral po ito, iba ang interpretation ng mga nakakita po dito, kaya yan ang mga concern na dapat natin bigyan ng kukulang pansin. Pwede kasi ito sa firearms, of course, nagka-conduct tayo ng deeper investigation po dito para to determine kung sino talaga mayari ng firearms. But according sa minor, ay ito sa kanyang parents. Noong nag-trace po kami ng kung sino talaga kung saan nakapangalan yung firearms, at yun po ay wala pong record on the Regional Cyber Security Unit 12.
0: Mm.
1: At as per information ay ito ay ginagamit ng kanyang father. Kaya tinitingnan namin...
0: Police ba yun or sundalo ba yung ama nito?
1: Civilian po yung kanyang father. At tinitingnan namin dito yung mga legalities kung ano ang pwede natin ma-charge dito sa parents na nagpababaya dito sa firearms na ito, at walang kaukulang mga dokumento.
0: Mm-hmm. So, ano yan, illegal yan. Anong klaseng baril po? 45?
1: Meron po tayo caliber 45 po.
0: Aha. Anyway, ito ba ay isolated incident or are you looking sa possibility na marami or nangyayari ito sa iba't ibang mga eskwela? Isa lang inyong nahuli?
1: So pa naman, ang base sa record natin ay ito lamang ay isa, no? Basta masasabi natin isolated, pero hindi natin po ito ma-taking for granted itong situation na ito. Kasi nga, kung sa investigation po namin, yung motor kasi ay palaging daladala nitong minor. Bakit hindi niya alam yung baril na nasa U-box. Kaya yun po ang isa sa mga tingtingnan namin dito. So, although ito ay isolated, kasi sa record namin, ito lang naman yung nag-iisa na nakuha natin, na intercept natin. But still, tinitingnan pa natin yung ibang mga situation. Kaya nga, nagkakandak po tayo ng inspections in coordination sa mga BIPAT natin, mga tanod natin, job order, o yung iba dito na mga school, may mga security guard. Tingin talaga yung pagkandak ng inspection para hindi na mangyari yung nangyari sa Liti, sa Buanga, tsaka sa Banga.
0: Nabanggit mo yung mga pangyayaring yan po, Cornella, and it has something or they are related itong sinasabi nating cyber crime. At nabanggit niyo po, meron naman kayong cyber crime unit at nagpa-patrol kayo, no? Sa cyber patrolling. Paano sinasaga? Una po, paano ginagawa itong cyber patrolling? Ini-scan ang lahat ng mga social media platform?
1: Meron po, kumbaga may nakatutok po dito. Hindi matutali talaga na may scan po natin lahat. But mayroong tayong personal in charge po dito na yun palagi, tinitingnan palagi yung social media. At kung mayroong mga naipost na related dito sa mga online threat, ay tinitikdown talaga dito ng anti-cyber crime para hindi na po mag-spread itong mga information na ito. Kasi nga, yung iba naman dito ay dami account. Kasagaran dito ay dami account. Kaya yun po ang isa sa tinitingnan ng anti-cyber crime na matikdown kagad dito mga dami account.
0: Mm-hmm. Itong cyber crime na mga unit po ninyo, sa province level ba or hanggang sa mga cities at municipalities? Meron bang... okay, go.
1: Yes po. Meron po tayong anti-cyber crime unit dito na nasa office po, particular dyan sa municipality yung makilala. So, ang cover po niya dito is yung buong probinsya. Kasi in every province, meron pong satellite office itong anti-cyber crime. Mm-hmm. Maliban pa dyan sa unit na yan, na anti-cyber crime, in every police station, meron po tayong in charge dito sa cyber patrolling. Kasi kung meron silang manotice na mga nakikita doon sa social media ay nire-refer namin kagad sa anti-cyber crime unit. Kasi sila talaga yung may capability to take down, to address, in regards to investigation on cyber threat, yan andyan po yung ating anti-cyber crime unit.
0: Mm-hmm. Sinasabi nyo sila talaga yung may capability po doon sa mga na-mention nyo ng mga gawain na ibig sabihin po ba, ito sila ay well-trained, specifically trained para i-address itong mga cyber crime?
1: Yes po, kasi pag nagpa-file po tayo ng kaso, ay isa po yan ang cyber crime na mag-issue po ng report para ma-file po natin yung kaso. Kaya sila pag may information tayo o may nakikita tayo sa social media, mga posting na yan, ay nire-refer natin kaagad kasi sila yung isa sa mga isang dokumento na attachment na may file natin yung appropriate charges.
0: At itong cybercrime unit po, regularly nagre-report sa Provincial Police Command or direct sa KAMKRAMI ang kanilang reporting?
1: Simultaneous po yan, nagsasubmit kaagad sila ng report sa regional office nila kasi nga ito ay separate unit ng ating PNP. Mm-hmm. May direct po silang reporting papuntang KAMKRAMI at the same time napapa-copy furnish po sila dito sa provincial level at regional headquarters. So simultaneous po yan. Pag nasubmit ang report ay kasama po kami na makatanggap din ng kanilang mga report.
0: Mm-hmm. Having said that po, mayroon ba tayong buod lang or summary lang ng mga reports on cybercrime na dumaan or na-furnace ang inyong office? Ilan ang mga na-takedown? Ano yung mga trend ng mga cybercrime na dapat natin iwasan? And so, makatulong tayo sa ating publiko na maka-contribute dito sa kampanya against cybercrime.
1: Usually, sa trend ngayon, na ito talagang online threat ang isa sa mga tinututukan itong anti-cyber crime kasi nga kinupunan talaga nila yung saan yung source, sino talaga ang nag-post nitong mga posting na ito. Kaya ang ginagawa ng anti-cyber crime ay iniexamine itong mga posting na ito para malukit kung sino talaga yung nag-post nito at ma-identify natin yung kung ito ay minor o ito ay nasa legal age. So, iba kasi ang kikita natin pag sa legal age at saka itong minor. Mm-hmm. At the same time, ito ang pinakakusyal sa akin, ito yung mga daming account. At dito nakatutok yung ating anti-cyber crime na nagpo-post ng online threat somebody. Parang iti-threat ka, napapatayin, patutupan. Pero ginagamit nito mga account, yung daming account. So, yun ay tinitikdown ng ating anti-cyber crime. Mm-hmm. With the guys yan.
0: Paano naman po yung coordination ninyo with the Department of Education, because we understand na itong mga threat ng cybercrime ay usually mga campuses ang target na bibiktimahin. We understand po merong mga meron kayong mga joint activities with DepEd. Pwede niyo pong ma-share sa amin ito?
1: Yes po, simula po itong mga issues and concerns with regards to different schools nito ay tuloy-tuloy po yung aming coordination and collaboration with DepEd superintendent, lalo na kay Sir Romelito Flores, na mapa-strengthen natin yung security measures. At nagkaroon po nito ng dialogue, pag-usap dito sa mga school heads. Kaya nagkaroon ng series of meeting and conferences. At magkakaroon po kami dito ng contingency plan. Kapag-usapan po namin kung paano natin ito i-cater itong mga online threat. At ang focus kasi nito natin dito, yung ating anong ating courses of action, yung ating proactive measures at saka yung reactive measures. But doon sa proactive measures, ay nakatutok po tayo doon kung paano natin istintin yung security measures natin. Pag-inspect sa mga estudyante, pag-monitor sa mga estudyante, kung ito ay may mga grupo, pag-profile sa mga estudyante, kasama po yan. At lahat po yan, yung part ng proactive measures. At dito naman sa reactive, ano ang approach natin just in case may nakapasok at may nangyayari. Anong mga contingency plan gagawin natin, lalo na sa shooting incident, stabbing incident, and other related na mga training doon sa different school.
0: Aha. Mayroon bang standard na template ang Camp Crami kung paano natin i-address sa itong problema ng cybercrime? Mayroon ba po bang directive sa inyo?
1: Yes, mayroon ka, kaya nga andito po yung ating anti-cybercrime unit at mayroon po tayong template. Ano ang procedure? Mm. Ano ang flow nung pag-address natin itong mga online threat? Mayroon po tayong sinusunod. Kaya nga, mag-stick po kami doon kasi
0: po, hindi lang
1: yung may mga violation po tayo.
0: Hindi ito lang naman po ito problema ng North Cotabato, kundi sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Tama po ba?
1: Yes po, kasi ngayon na yung trend ngayon, naatala natin, simple lang. Kasi nga, yung mga, kung titingnan talaga natin, noong unang mga kabataan, ay meron na talaga mga grupo-grupo na sa school. Parang normal na yan na mga situation na mayroong mga grupo-grupo. But sa ngayon, iba na yung labanan through social media. At yung mga recruitment nila through social media nila. Mayroon na sila mga grupo through social media. At may mga pinapasok sila dito na mga video na maka-influensa sa ating mga kabataan. Kaya yun talaga ang pinaka-concern ng ating PNP unit.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po kanina yung inyong mga proactive at reactive responses sa dito sa generally ang peace and order situation diyan sa mga eskwela po, at dito sa proactive na enumerate niyo, kasali dito yung pag-monitor ng mga estudyante, profiling ng mga estudyante sa napakalawak po at napakaraming mga eskwela, paano niyo to ginagawa? Yun ang unang pang tanong po. Pangalawa, ha. Hindi ba kayo na ano na accused ng na militarizing the campus kasi yon mayroon naman sa kahit sa national mga estudyante sa UP specifically pumapalag dahil ito daw ang profiling is hindi lang against sa anti ano cyber ano cyber crime no but also sa pagpo-profile na ito pati daw itong mga aktivista ay napoprofile din.
1: Yes, sa level naman ng PNP, hindi naman kami talaga directly na po-profile ito ano ang mga teachers na naman talaga at kung sila ang po-profile din kung mayroon talagang mga estudyante na nag-iba na yung takbo ng pag-iisip ay doon na sila nagre-refer sa mga right agency. Usually dyan ay nire-refer nila sa MSWDO. Then kung hindi na talaga makaya, so doon na kami papasok. So may procedure din tayo.
0: Ah, okay.
1: Hindi kami totally talaga na direct na kami ang nagpo-profile doon sa mga estudyante. Mm-hmm. Yung teacher po at sila po ang nakakalam kasi sila po ang direct contact doon sa estudyante. Ang sa level naman talaga namin is kung ano yung report na maibigay po sa amin ay sa profiling, yun po, doon po kami nag-action. In coordination sa DepEd, hindi po kami basta-basta makapasok sa eskwelahan without the approval of the DepEd. Kaya yun po, palagi ang pag-uusap namin, nagkaroon ng meeting na ano ang protocol natin na gagawin. Kasi yun ang sinabi ko, hindi po kami basta-basta makapasok sa school without the approval of the DepEd.
0: Mm-hmm. Meron pong, ano, basahin ko lang itong quota tungkol dito sa pinag-uusapan natin na quota galing kay Governor Lala Talino Mendoza. Sabi niya, "We have to address the effects of technology. We need to be strategic in our approach, especially when dealing with minors involved in school violence." Palagay ko po, ito yung kanyang marching order. Tama po ba, Colonel?
1: Yes po. Tama po yan. Kasi nga, ang labanan natin dito na sa technology na social media, yun talaga ang pumapasok na tayo sa next generation dito na yung labanan andyan na. At the same time, mayroon din talaga tayong posisyon kung paano natin i-cater itong minor. Mm. Mayroon tayong flowchart yan na sinusunod na hindi po tayo makabayulit dito sa Republic Act 9344. Kaya yun po palagi ang sinusunod natin. Kaya ito naman ang instruction nating Honorable Governor. Kaya lahat na naman dito ng sector, lahat na agency dito ay gumagalaw na. At only the DepEd to include na yung MSWDO, even yung ating Skip Federation, ng ating ABC President, ng respective municipality and city, ay gumagalaw na rin. Ito ay whole approach sa lahat na sector para madres itong problema sa mga different schools.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, Colonel. Baka mayroon ka pa pong update sa ating mga security update sa buong mga probinsya na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Yes po, sa level po ng security of PNP ay ginagawa po namin ang lahat in coordination sa DepEd. Kaya nagkakaroon na rin kami ng visitation sa different school. Nagkakaroon kami ng mga lecture, anti-bullying, at itong pinasok pa rin namin itong sa illegal drugs at sa lahat na pwede pa namin maibigay ng mga information at nagbibigay din kami ng IEC materials na ano ang dapat natin gawin with regards ito sa online trade na bawal po tayo mag-post, bawal po natin i-repost, bawal po natin i-share. At yun po, lahat po yun ang mga information ay ginawa po natin. At kagandahan dito, sir, yung in-introduce namin na speak up box. So, pag nagkakanda kami ng lecture, ay naglagay kami ng box doon. Kasi minsan yung mga estudyante, minor, mahiya mag-salita doon sa during symposium, during lecture.
0: Ay, doon sila isusulat nila.
1: Isusulat nila at ilalagay nila doon. Lahat sila na estudyante maglagay para walang masingle out na siya lang ang naglagay. Mm. So, lahat sila prepare, say to prepare.
0: Pero anonymous po yun, hindi nilalagay yung pangalan.
1: Anonymous yan.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong pangalan po yan. Gusto lang natin malaman sino yung mga involved dito. Mayroong naglalagay. May mga issue sila na maraming kwad. Kaya nga, yun ang tinitingnan namin with the pictures. Napakagandang vista kasi po yan. At in fact, as per info from liquid supervisor, si division supervisor, si Sir Flores, na maglagay na sila ng permanent na box doon sa school.
0: Mm.
1: Speak up box para permanent na talaga na pag dumaan yung estudyante, meron siya concern, maglagay lang siya doon. At pagkahapon, tingnan ng teacher, babasahin kung sa level lang niya na kaya niyang i-address yung information na yon, at kung kailangan talaga ng intervention na ng PNP, ay tatawag po sila ng ating WCPD days para ma-address po yung mga issues ng cancer.
0: Mm-hmm. But something must be wrong siguro sa ating educational system kung hindi nakakapag-open up itong mga estudyante. But anyway, iwanan po natin yan dahil may pahabol pa lang katanungan dito po. Recently, may na-rescue kayong monkey eating eagle po na sugaran. Tama ba? May detalye kayo nito?
1: Itong
0: Philippine eagle?
1: Ito dito sa Philippine eagle ay ito talaga kasi ng ating DNR.
0: Mm.
1: At yun nga, may marching order din si ang ating honorable governor with regards dyan na paano natin ma-address, ma-preempt natin na wala na mga insidente na ganitong nangyayari. At,
0: ano po? Excuse me, Colonel.
1: At 2 weeks.
0: Uh-huh.
1: Yes, sir.
0: Ano pong nangyari talaga dito sa sinasabi natin yes, Philippine Eagle? May bumaril ba? Saan ito nahuli? Saan ito na-rescue? May detalye po kayo? Hello, Colonel. Kasi mukhang...
1: Isa.
0: Oh yeah, mukhang dahil dito, nagkaroon yata ng, matagal na sigurong plano ng provincial government na parang magkaroon ng sort of sanctuary ng mga wildlife, at hindi ko lang alam kung ano ang status nito, but we learned na mayroon ng initiative ang provincial government towards sa ito, i-put up, institutionalize itong wildlife dyan po ilalagay. But specifically po, itong kaso ng Philippine Eagle, very recently pa, parang this week lang, na nahuli or na-rescue na sugatan?
1: Yes po, pati dito po sa Magstreet, mayroon po na-rescue yung DNR po dito. At yun nga, tinitingnan natin dito, kapan na... investigation, meron pong tama nitong mga pellet gun through the use of air gun.
0: Mm-hmm.
1: At yung sarakan ay may tama din ng mga pellet gun. At ito ay according to sa DNR ay nakurintihan. Siguro part na yon, kasama na yon,
0: mm-hmm.
1: Nakurintihan. But still, ang tinitingnan namin doon, ang pinakamain issue doon, yung binabaril itong ating Philippine Eagle.
0: Buhay kaya, pa po itong dalawa?
1: Patay po yung sa Arakan, yung sa Magpit ay buhay po. Under treatment naman dito sa
0: itong
1: Philippine Eagle natin.
0: Itong namatay po, ito yung nakurintihan?
1: Yes po, doon sa Arakan. Kaya napatawag ka agad ng meeting ating Honorable Governor regarding dyan to conduct investigation. Kaya nagbuo ito ng Interagency Task Force to conduct investigation doon sa pangyayari na yon. At in line with dyan...
0: Kasama po ba ang police sa Interagency Task Force?
1: Yes po, kasama po kami. As ang lead agency talaga dito sa DNR. Kaya on the part kasi sa PNP, ang tinitingnan natin dito, yung violation with regards ito sa RE-10591, itong pagpagamit dito mga air gun, yung mga legalities po dito. Kaya doon po kami nakatutok. Sino ba talaga ang may kagawa dito, ma-identify natin itong suspect.
0: Ibig sabihin po, as we speak now, wala pa tayong suspect na na-identify. Wala pa tayong lead kung sino nga talaga ang nasa likod nito?
1: Yung pangyayari kasi na nung pagbaril nito mga Pilipinese Eagle. Hindi pa natin ma-exact determine kung dito ba talaga sa Marpet, Arakan, o somewhere in Davao del Sur, Bukidnon, or Davao City. Kasi nga, nakapalawak talaga yung galaw ng ating Pilipinese Eagle. Kaya nga ginagawa namin, nakukoordinate po kami sa other provinces, police offices para thorough investigation po dito sa pangyayari.
0: Aha, parang they are all over Mindanao, sa Davao Oriental, sa Agusan, yung may mga ano pa, malawak pa ng mga forest, nandiyan yan sila. But of course, hindi lang po dapat ito ano, hindi lang po dapat ito effort ng North Cotabato, because endangered sa species ito, at Philippine Eagle ng natagurian, ilan na lang yata ang naiwan na Philippine Eagle, at kung ganitong pinagbabaril, parang hindi ito talaga maganda, because parang itong agila na ito is a symbol of being Filipino, dahil yun nga, ito yung ating national bird, hindi na yata Maya po eh. Anyway, Colonel, maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi ninyo sa Tinig ng Bayan. Sana po sa susunod na mga pagkakataon, you will extend us similar courtesies. Magandang umaga po sa inyo. More power.
1: Yes, sir. Magandang umaga sa lahat nakikinig po dito.
0: Mm-hmm. Yan po mga katinig. Ang Tinig, ang tingog sa tuwang Provincial Police Commander diha sa North Cotabato. So, kining Philippine Eagle, gusto ni kada ko nga issue po, no? Kay bawal yun, na bawal na mamusil ta og Philippine Eagle. Gani ang adunay mga ano, adunay non-government organization, pati government po, sa DENR o kining Philippine Eagle Foundation, who are exerting all efforts para protektahan kining ato ang Philippine Eagle. Mahinumdum na ako si Sotipalya, malimbuhok, katong diha sa Gibuhian, diha sa Bukid sa Caraga, sa Pantuyan, diha sa Bukid sa Pantuyan, inga naghihapon to sa Maron, na rescue nga sa Maron, tapos gitreat for a while diha sa Philippine Eagle Foundation, and then Gibuhian pag-usab diha sa Lasang, no? So, ang mga katinig, atong ampingan gyud dapat kini, no? Ado naging massive information dissemination campaign nga himuon ng Department of Education naman. Siguro, dili lang ang DENR, dili lang ang Department of Environment and Natural Resources, but perhaps this can also be taken sa kini ginatawag na to whole of nation approach, no? Kay ano namang yun kanang nanganganib na namahurot. Anyway, mga katinig, mubalik kita para sa mga pipila ka mga hiskutanan. Ano siya? Unya na lang ta mag-break. Mga katinig, nasa linya po ang ating professor na si Professor Ramon Bilino Jr. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
2: Yes, magandang umaga. Umaga din sa lahat na nakikinig.
0: Kumusta po kayo? Medyo matagal-tagal rin po tayong hindi nag-uusap dito sa ere.
2: Yeah, medyo na-busy tayo. Ang daming kaganapan sa politika.
0: Oo nga po. Timing po. May mga major twist na lang nasabihin natin dito sa impeachment trial against the Vice President. Specifically, ang prosecution po ay dropping the three impeachment articles sa tagmag concentrate na lang on one. What is your take on this?
2: Yeah, actually medyo nakakagulat, no, and frustrating, no, not to mention yung gastos na doon sa impeachment, yung sinayang na oras, no. Kasi kung yun naman pala hindi naman pala nila itutuloy, di ba? I don't think that it happened overnight, no. Nag-decide sila, ay wag na lang natin itutuloy, no. I think it was a strategy all along, and yung strategy na yan, while they are waiting for that moment that they are going to get the numbers. Yun yung basa ko dito, na inaantay na lang nila that they will get the numbers. And now that they have the numbers, bakit pa nila papatagalin? Baka mawala pa yung numero eh.
0: So do they have the number?
2: That was the claim. kasi yung mga kausap ko are coming from the prosecution side, no? And I was even asking them questions, no? and may mga from the start they are confident that they already have the numbers. Pero sabi ko nga, kung confident na kayo ng numbers, bakit pa pinatagal? Bakit pa yung andami nilang witnesses na pinresent na pare-pareho lang naman yung sasabihin? No? Like for example, yung NBI, tatlong NBI yung kanilang pinresent, di ba? So I was thinking na, yun, no? Medyo dinidelay nila because I think no, they still don't have the numbers. No? So ngayon, they are more confident that they have the numbers, no? Yung kanilang perception. I don't know if they really have the numbers, but I think that was the that was the trigger na nung nakuha na nila, no? Nag-start yung medyo investigation ko doon sa when they already I think 2 months ago nagpaparinig na sila that they are dropping the bribery cases, no? Siyempre nag-isip ka, bakit naman nila i-drop yun? Sayang, di ba? So yun pa naman yung isa sa pinaka lumabas. So yun yung medyo nagtataka tayo. So ako, pero, disappointed. Oh.
0: Yeah. Yes, Professor, we understand the disappointment because everybody was also waiting kung paano nga dipinsahan ni VP Sara ang kanyang sarili at hindi pa sila nakakapag-present nung kanilang ebidensya dahil hindi pa naman time po nila. But itong prosecution naman po, sinasabi nila na in the interest of time, in the interest of mapabilis yung proseso ay idadrop na lang nila. Total, they believe naman na itong article 2 ba itong unexplained wealth is sabi nila grabe, daming daw yung mga evidence and more than enough to convict the vice president at isang article lang naman po ang kailangan daw para makonbikto ang vice president. Any comment
2: po? Yeah, exactly. No? In fact, kung they were... Kasi diba, when you file a case, dapat sure na kayo. No? You already have all the evidence. No? Hindi yung pag-file nyo ng kaso, saka kayo maghahanap ng ebidensya. No? And then sasabihin nyo, ito yung pinakamalakas. No? In fact, inuna nila yung... if you remember, inuna nila yung grave threat. Kaso. Oo, kasi yun daw yung pinakamalakas. Pero yun daw yung direkta talaga, no? Coming from the horse's mouth, no? Yung vice president na mismo nagsabi nun. So yun talaga direktang-direkta. So all of a sudden, di ba?
0: Iba na naman yung pinakamalakas.
2: Okay. And remember, no? Kung sabihin ako, okay lang sa akin kung sasabihin nila na, we will drop all the cases except yung grave threat. Diba? So maintindihan ko 'yun kasi inuna nga nila dahil yung pinaka malakas. At the same time, if you remember, nireklamo din niya ng defense dun sa last hearing nila kasi nga tinanggal yung sub judice rule, 'di ba? Rule 18. Okay, pero hindi naman makapagsalita yung depensa with regard dun sa grave threat na
0: dahil may kaso.
2: Dahil may kaso, diba? So, kung talagang gusto mo talaga na, sasabihin mo na ito yung pinakamalakas at ito yung may kaso na rin ito, no, sa korte.
0: Nasa regular court.
2: Bakit hindi, So, bakit itong pangalawa? So, yun, medyo sabi ko nga, medyo off, no? And, pinatapos pa talaga nila sa lahat ng mga kaso, ito yung sabi ko pinakamahirap intindihin. It's because it's very technical, di ba? Three levels yung kanilang sinadmit, no? Starting with the SALN and then yung mga bangko and then itong mga SALN and then yung kasama na po yung AMLAC and yung mga bangko
0: BIR.
2: and then itong Securities and Exchange Commission. So yun, medyo iba't ibang levels. Tapos weird kasi sabi ko wala yung direkta na nagsabi na napunta. So ako medyo sabi ko nga na kung meron sana at least yung for me, no, yung naiintindihan ng tao na at least yung tao na appreciate nila. Kung ikaw man ay boboto ng conviction or acquittal, at least yung tao
0: alam ninyo, bakit binoto ng acquittal. Pero I would just like to play a devil's advocate role, professor. Ang sinasabi naman po kasi ng iba, no, na itong mga pieces of evidence ay talagang very credible, very reliable dahil official records ng bangko, ng government agencies, tulad ng AMLA at ng BIR, pati sino man tumatanggap nitong SALEN, I think
2: Ombudsman. Kaya ano po, sa ombudsman po, may
0: silang repository ng mga SALEN. So, what's your take on this? Dahil paano mo i-debunk itong mga dokumentong ito tulad ng movement ng account ng Vice Presidente pati ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte?
2: Yeah, if you notice, ito yung pinakamahaba, no? I think of the 39 days, 19 days yata, yung ginukul natin dito.
0: Yeah.
2: ito yung pinakamahaba, no?
0: Yung direct presentation, I think, was 8 hours. Tapos yung cross, also around that number of hours.
2: Oh, ito rin kasi may pinakamaraming witnesses, no? But anyway, unang-una is that, yun na nga, medyo hindi direct sa, like, for example, of course, no, hindi reason, no, hindi legal, hindi siya legal na reason, no, na sasabihin mo na, ay, hindi ko kasi alam na may property yung asawa ko or ayan kasi sa tatay ko, no. Unahin ko na, kasi dapat when you file the file, alam mo yon, okay? Pero yun na nga, the problem is, when they presented, unang-una is that medyo nagkagulo sila dun sa mga witnesses because the defense

0: itong si Tinyo sa ACT Teachers Party List, itong si Laila De Lima, inupost din ito, at itong dating secretary, finance undersecretary na si Shelo Magno. Sinasabi ni Shelo Magno na this is not an election budget that in so many words that she put it, no, not necessarily verbatim, pero sinasabi niya na this is not a budget that will address the needs of the Filipino people, but this is an election budget. At sinight niya na pinakamalaki daw na insertion, how do they call it, pork barrel kay Sandro Marcos. Were you able to scan or nabasa ba ninyo itong budget?
1: Hindi pa, no. Although I've been monitoring some of the hearings, no. Definitely, unang-una yung total amount na lang, no. So parang 7.2 trillion, no.
0: 7.23.
1: So, trillion pesos, no? And yun na nga, no, we were asking na kaya ba yung kitain, no? And based dun din sa REC, dun sa hearing mismo, lumalabas na nasa 5 point something lang trillion yung kaya nating kitain.
0: Kaya nga sinasabi ni Tinyo, gagawa-gawa tayo ng budget para mangutang, dahil alam natin na hindi na nga kaya na i-finance ang ating bansa base sa ating GDP or gross national product. Bakit ay maglalagay ng budget na sobra-sobra at mangungutang na naman po?
1: Yeah, and that is because, tama po yung sabi nila, it's an election budget, di ba? So, saan ngayon kukuha ng, paano ngayon kukuha ng suporta yung administration, di ba? Siyempre, para sa mga senators, para sa mga congressmen, eto yung mga congressmen din, para makuha nila yung suporta ni governor, ni vice mayor, ni mayor, di ba? So, it's actually, domino effect. So, kailangan ng budget, no? And yan, dyan talaga natin makikita yung mga insertions, no? And marami dyan yung mga unprogrammed na mga budget, yung mga ayuda-ayuda. Siyempre, no, kasi nga, election, as I mentioned, it's electioneering year. No?
0: Kailan kaya tayo magkakawala sa ganitong sistema, Professor? Parang palubog ng palubog ang ekonomiya ng bansa dahil dito sa mga politicians na sakim. Parang hindi na nakukontento, hindi na nabubusog. Walang insatiable.
1: Yeah, kasi ako, the problem itself is the system. Okay? Like, for example, kasi itong system natin, no, wala tayong stable political party. So nangyayari, nagkakanya-kanya yung mga politiko. Diba? Sino ba magpa-finance ng ating kampanya? Ako din. So gagawin ko, magnanakaw ako ngayon kasi sino magpa-finance? Wala. No? In other countries na malakas ang political party, it's the political party that finances the campaign. No?
0: Yeah.
1: So kaya hindi mo kailangan magnakaw dahil alam mo naman na yung political party mo, yung gagalaw, magpa-finance, no, ng campaign. At yung political party na yun, hindi rin yan magnanakaw, no, kasi syempre masisira sila. So mawawala sila ngayon sa political scenario.
0: At relatively, politically mature na sila. Dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano magmamature itong mga Pilipino dahil parang habang tumatagal, babaon tayo dahil tayo ring mga botante ay may problema din. Ibinibenta rin natin yung ating mga boto.
1: Actually, dalawang problema po yan. No? Unang-una, pwedeng ganun. No? At ako, sa akin, ang pinakamalaking problema dito would be we don't have any choice. kahit na anong voters education mo, if the same people are running, same family name, anong magagawa mo? Diba? Especially, especially in Mindanao area, diba? Pare-pareho ng apelyido yung tumatakbo. So, yeah, pipili ka ng mas maganda, pero sino pagpipilian? May pagpipilian ba? So, yun din yung yun din yung medyo problematic, no? Lalo na malakas sa atin yung political dynasty. No? So, it's actually systemic problem. That's why I don't think na, I don't believe na pag ito sinaging presidente, masusolve lahat. No? Because it's not the problem with the personality, but the problem with the system.
0: Mm-hmm. At nabanggit niyo yung dynasty. Parang naglalaban itong mga dynastya ang kawawa, ang mga Pinoy. Dahil pareho naman mga dynasty. Itong Duterte, dynasty ito. Itong Marcos, dynasty ito. Marami pang ibang mga dynastya dyan na kung titingnan natin yung ating mga provincial level ng mga politics, meron dyan ang tatay, gobernur, meron dyan ang anak, congressman, ang balae, mayor. So, at mayroon pa pong proposal dyan sa Kongreso, itong version pa rin ni Bujidi at saka ni Sandro Marcos, yung anti-dynasty bill nila na hindi naman anti-dynasty bill, kundi legalizing dynasty yung kanilang bill.
1: Yeah, exactly. Kaya nga sabi nga natin, no? Yung talaga yung nagiging problema. Although kung titingnan natin yung experience sa ibang bansa, no? Hindi lang naman unique sa Pilipinas itong dynasty, no? Sa ibang bansa may political dynasty, pero iba yung epekto. Like, for example, the case of Singapore, the case of the United States, no? Ilang Bush na ba yung naging presidente diyan, 'di ba? So in sinasabi natin is that hindi naman per se, no? Masama yung political dynasty based on the experience ng ating ng ibang bansa, no? Yun lang sa Pilipinas kasi medyo talagang matindi, no? Like right now I think at least 80% ng ating House of Representatives are members of dynasties. Tingnan mo na lang yung Senado natin.
0: Dalawang Tulpo, dalawang Cayetano, dalawang Villar, di ba?
1: Para dalawang bang, Estrada.
0: Dalawang Estrada. Wala na bang magaling na Pilipino kundi itong mga apelyido lang na ito ng mga nandiyan?
1: Exactly.
0: Walang Bilino. Bakit walang Bilino doon? Walang Cielo Magno.
1: wala kasi ang number one key kasi diyan is political capital. So kahit na magaling ka, no, nasa puso mo yung paglilingkod, no, but if you don't have the political capital, you will never win, no. That's why nananalo yung mga political dynasty because they have the political capital. Nandiyan na sila, eh.
0: Pero professor, if ever they have political capital, one thing is sure, ang political capital nila has also been built from their cash capital.
1: Yeah, definitely, no. May mga kilala nga ako na tinawag nila yung kanilang sarili na as dynasty buster, di ba? Huh? Pero
0: really? Sino yun sila?
1: Itago na lang natin diyan banda sa may Western Mindanao. They call themselves as dynasty buster. Tapos nung nakapasok na, pinasok din niya lahat ng kanilang mga kamag-anak.
0: Alam ko po yan. Alam ko po yan. Kilalang kilala ko yung apelyido na yan po. Huwag lang natin banggitin.
1: Yeah, so yun yung sinasabi ko, 'di ba? Meron naman talaga, no? may mga maganda silang objective, no? Pero once kasi nakapasok na sila, no, and then nakatikim na sila, no, ng influence, ng power, parang na-addict sa pangyarihan. So, yun, no, yun talaga sabi ko. Nung unang punta ko kasi, nakilala ko sila, I admired, no, na...
0: Magaling po, sila, magaling, no? Yung kanilang mga plano at implementation.
1: Oh, and then yun lang, later on, na-find out ko na, kasi bumalik ako sa lugar, and then I found out na hindi siya yung umatendo ng isang activity, no? At yung kapatid niya yung umatend, and then later on, I found out na lang na, tumakbo na. So sabi ko, ano nangyari doon sa dynasty buster na sila mismo, naging political dynasty?
0: Meron na po silang omnipresence sa buong probinsya hanggang sa Kongreso.
1: Yeah, exactly. yun yung sinasabi natin. No,
0: at yung kulay nila is all over. Pati yung mga, yeah. Akala ko yung mga napagkamalan ko pa yung mga eskwela na mga opisina ng DPWH kasi kakulay. Magkakulay lahat. Anyway, branding po nila yun.
1: Familiar. Familiar.
0: Aha. Anyway, Professor, mayroong isang minuto pa na natitira sa ating programa. Napakahalaga po ng inyong panahong binahagi, yung mga insights po ninyo. Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay hindi kayo mag-atubiling ibigay ang similar courtesies para sa atong ating mga katinig po.
1: Yeah, wala naman po naman. As long as we will be able to schedule. Medyo ano din kasi, medyo marami rin ng humihingi ng ating opinion. So, pag na-schedule natin ng maaga, definitely, I won't say no to to end. Kasi ito rin yung way natin of, educating the people, di ba?
0: Correct.
1: So, mahirap naman. Kasi, syempre, konti lang naman yung na-cover namin sa mga educational institutions. So, yung mga wala sa eskwelahan, syempre, kailangan din natin ma-educate. So, this is our way of educating them.
0: Yeah. Professor, itong national budget is very interesting and it is something that should be understood by all Filipinos, mga common tao. We hope one of these days, syempre dahil sinusubaybayan nyo ito, we can discuss this more lengthily.
1: Yeah, definitely. Especially na papalapit na tayo ng December. Ngayon na lang natin yung December is the deadline. Mm. So as we go near sa December, so medyo mas mainit na po yung discussion. And mas malinaw na, yung mga insertion, makikita na natin yan. So siguro, after nitong offering of evidence ng prosecution, we can already discuss lengthily itong national budget.
0: Yeah, correct. Maraming salamat po muli.
1: Okay, maraming salamat po para din different speeches. Mm.
0: Mga katinig, yun po. Mauto ang tingog ni Professor Ramon Bilino. Diha sa usaka analyst diha sa Davao City. Mga katinig, walang tayo oras. So, sangalan sa itong kauban dere. Si tinig Corinta Ruby Padilla season na nagpasalamat kita sa inyong pakiguban ka na mo nang hinaot kita ng unta sa tanang higayon na Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag maguban-uban kita pero ayaw ka maghawa kay musunod ayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario maayong aga kaninyo tibo.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilunga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok pipiro sa balay ba, makainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilunga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? kwan sa gitong mga unsa nga ang katulgan lagi sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Ang tog karoon, nawa akong gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Ayon na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras ganap ng alas 7:09 na.
3: Tungod sa pag himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuod yun yan. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwag ng pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga at ini 4 Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Huwebes 15 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga pila ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang estudyante ng isang national high school sa Kidapawan na City humithit ng marihuana sa loob ng isang cubicle. Suspect na aresto ng teacher. Headline. Samantala, 14-anyos na estudyante patay naman matapos na ito'y nabundol ng isang pick-up vehicle sa National Highway ng Matalam, Cotabato. Headline. Sa General Santos City, pagkakuryente ng isang glass installer, wala umunong foul play at aksidente lamang ayon sa mga otoridad. Headline. 48-anyos na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Tacoronga City. Isang lalaki naman sugatan matapos na nasabugan ng nire-refill na oxygen sa Isulan Sultan o sa Tacoronga City kahapon. Headline. Samantala, sa ibang mga balita, isang driver ng baobao patay matapos barilin sa Marawi City. Headline. Isang bilanggo sa Pangil Bay ang sinilbihan ng warrant of arrest habang ito ay nakapiit sa detention facility. Headline. Gutom, mas lumala kaysa panahon ng pandemic ayon sa SWS survey. Headline. Samantalang hybrid white corn derby harvest festival matagumpay na naidao sa Mati City. Headline. Karaga nilina naman ang limitasyon ng serbisyong medikal kasunod ng viral na post sa social media. Headline. Itali ng mga balita, susunod na

0: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong buwan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ginap ng alas 7:14 ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, isang estudyante ng isang national high school sa Kinapawan City ang inabutan ng teacher na humihit-hit ng ipinagbabawal na droga sa isang cubicle. Naganap ang naturang insidente kamakalawa kung saan ang naturang grade 9 student na 15 anyos ay agad na isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office matapos rumispundi ang mga tauhan ng Kinapawan na City PNP na batid na habang ang isang teacher ay dumaan sa isang cubicle na amoy nito ang usok sa palikuran. At bunso nito'y inusisa ng naturang teacher at dito isang estudyante ang nakuhanan ng dahon ng marihuana. Nabatid na alauna 50 ng hapon ang tumanggap naman ng report ang guidance sa counselor designated ng naturang paaralan. At dito habang counselor designated ng naturang paaralan. At dito habang ang naturang estudyante ay agad na dinala sa guidance personnel o agad na dinala ng guidance personnel sa tanggapan na para sa pagsusuri. Habang ito ay sinusuri ng mga otoridad na tukoy na meron palang bitbit o meron palang dalang dahon ng marijuana na nakasukbit sa kanyang baywang. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Women's and Children Protection Desk ng City PNP ang naturang mga ebidensya, samantala ang suspect ay nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare and Development. Nagpapatuloy naman ang ginagawang higpit na kampanya ng mga otoridad para sa pagtiyak sa seguridad ng mga estudyante. Samantala, kinumpirma naman ni DepEd Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores na nagtutulungan sila ngayon sa pagitan ng Cotabato Provincial Police Office para maiwasan ang anumang bullying, pananakit at iba pang uri ng karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng ginawang pagpupulong ng nasa 784 na mga school head sa mga pampublikong paaralan sa sekundarya at elementarya sa lalawigan ng Cotabato. Sinabi naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Romelito o Police Colonel Ramil Huhilia na sa kasalukuyan ay pinatutupadan nila ang SAFE program para sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan.
6: Mga estudyante, pag monitor sa mga estudyante kung ito ay may mga grupo,

0: pag-profile sa mga estudyante, kasama po yan. At lahat po yan, the part ng proactive measures. At dito naman sa reactive, ano ang approach natin? Just in case may nakapasok at may nangyari. Anong mga contingency plan gagawin natin, lalo na sa shooting incident, stabbing incident, and other related na mga
1: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia. Samantala, sa ibang mga balita, patay naman ang isang 14-anyos na estudyante matapos nabundol ng isang pick-up truck sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Manubuan sa Matalam, Cotabato, alas 3:45 kahapon ng hapon. Ang biktima ay tumatawid noon sa pedestrian lane. Papawi na sana mula sa kanilang paaralan at nang pagdating sa naturang lugar dahil sa bilis ng takbo ng pick-up truck, hindi nito namalayan ang tumatawid na estudyante at dahil sa malakas na impact ng pagkakabundol, tumilapon pa ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nabatid ang naturang pick-up truck ay mula pa sa Kabakan at patungo sana ng Kidapawan City na maganap ang naturang insidente. Hindi naman tumakas ang suspect at sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Matalam PNP habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Inilibing naman ang kanilang pamilya ang nasawing biktima dahil sa tradisyong Islam. Samantala, ganap ng alas 7:19 na ang oras sa ibang mga balita. Sa Tacoronga City, naputulan naman ang kanyang paa ang isang 35-anyos na lalaki matapos na masabugan ng isang oxygen tank na nire-refill nito sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon sa Tacoronga City kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Chris Tagalog, 35-anyos, may asawa at liborer na residente ng Gate 2, Barangay Kindram sa Isulan Sultan Kudrat, alauna o nabatid na alas 11:20 ng umaga habang nirerepair nito ang naturang oxygen tank nang bigla itong pumutok sa lakas ng pagsabog na putol ang kanang binti ng naturang biktima na mabilis namang isunugod sa pinakamalapit na ospital. Agad namang humingi ng tulong ang City PNP sa Bureau of Fire Protection at maging sa PNP Scene of the Crime Operative para magsagawa ng mas malalimang investigasyon. Sa Tacoronga City pa rin, naaresto naman ang mga otoridad ng isang pang lalaking ayaw tumigil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ang naturang suspect na nakilalang si alias Banjo o Badjo Naid Mamalo sa Lampong Senior ay naaresto naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kabilang siya sa mga high-value target individual. Aabot naman sa halos 80,000 pesos na alaga ng sabu ang nakumpiska sa kanya ng mga otoridad. Ang naturang operasyon ay kinasa ng Tacoronga City PNP sa tulong ng PDEA alas 8:10 kagabi. At sa ngayon ay naharap na ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, balita mula naman sa Pulumulok sa South Cotabato. Sugatan naman ang dalawang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa isang lamay sa Barangay Canary Site, Pulumulok, alauna 50 kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, ang mga biktima at ang suspect ay nasa isang inuman sa isang lamay sa may Ispudaso Village. Nagkaroon naman ng mainitang pagtatalo ang unang biktima at ang suspect. Bumunot ng baril ang suspect at tinutukan ang isa sa mga biktima at dito'y pinaputukan. Nang muli sanang magpaputok ng baril ang naturang suspect ay umawat naman ang isa pang biktima dahil upang siya'y nabaril. Habang nag-aagawan ng baril ang mga ito, matapos ang naturang insidente, agad na tumaka o sinubukan pang tumakas ng suspect, subalit ito'y naaresto rin ng mga otoridad. Ang mga sugatang biktima ay isinugod naman sa pinakamalapit na ospital. Ang suspect na ngayon ay nakapita sa detention facility ng Pulumulok PNP ay posibleng maharap naman sa kasong frustrated homicide. Samantala, ganap ng alas 7.22 ng oras. Sa ibang mga balita, balita mula naman sa Marawi City, patay naman ang isang driver ng bao-bao matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada sa Barangay Poblacion sa Marawi City alas 8.20 kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Musa Mariano Ungka alias Nori Papanok, residente ng Kapay, Lanao del Sur, nabatid sa investigasyon ng Marawi City PNP habang ang naturang biktima pagbabarilin ng riding in tandem criminal sakay ng Honda XRM ng walang plate number. Sa dami ng tama ng bala na tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ito'y naging dila ng kanyang agarang kamatayan. Na-recover naman ng mga otoridad ang basyo ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Alas 7.23 ng oras, samantala, wala namang nakikitang foul play ang mga otoridad sa General Santos City sa kamatayan ng isang glass installer matapos ito'y nakuryente sa isang tahanan sa 39.2 FBR Village sa Barangay Fatima ng naturang lungsod alauna ng hapon na kahapon. Ang biktima nga si alias Reggie, 39 years old, na residente o empleyado ng SBU Glass and Construction Supply, taga-Purok 28 Rickville, Barangay San Jose ng naturang lungsod. Nabatid sa investigasyon ng Fatima PNP na habang sinusukat umano ng naturang biktima ang kakabitan sana ng salamin na bintana ng masagi nito ang linya ng kuryente dahil ng kanyang pangingisay. Sa ngayon ay inaasikaso na ng employer nito ang katawan ng biktima at sinagot naman ang medical expenses nito sa Jensen Medical Center. Nasa purinari naman ang katawan ng naturang glass installer. Alas 7.25 na ang oras. Samantala, balita mula naman sa Davao Occidental. Nianig ng magnitude 4.7 na lindol ang karagatang malapit sa Balot Island sa Rangani, Davao Occidental. Alas 11.21 kamakalawa ng gabi na bahagi pa rin ng naramdamang 7.8 ang magnitude na lindol sa offshore sa Rangani at magnitude 6.5 na lindol sa offshore Davao Occidental noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PBOX na itala ang naturang pagyanig sa 52 kilometro na may 29 na kilometro sa timog kanluran ng Balot Island. Naitala ang intensity 2 sa Sarangani, Davao Occidental. Samantala, naitala naman ang instrumental intensity 3 sa parehong lugar at intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental. Naramdaman din ang naturang mahinang pagyanig sa General Santos City, Kiamba at Malungon Sarangani Province, gayon din sa Lake Cebu, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Ganap ng alas 7.26 ng oras sa Pangal Bay, Misamis Occidental, isang bilanggo mula sa BGMP ang inaresto naman ng mga otoridad. Detalye ng mga balita mula naman kay Renz Sumalinog ng Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental.
2: Gipatuman sa kapulisan ang pag-isyo sa usa ka warrant of arrest batok sa usa ka 35 anyos nga lalaki nga giakusahan sa kasong murder. Samtang na priso na kini sa Lanao del Norte District Jail sa Barangay Lua sa Kadan Baruy niadto na kalabay ka October 13, tuig 2019. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office. Ipahigayon ang pagservisyo sa warrant o baresa. Pasado alas 6 ang tagda sa gabi ikapin kung kulang. Pinagi sa tracker team sa Kapatagan Municipal Police Station, kauban ang personal gikan sa Sultan Naga de Mapuro MPS o kauban pang unit sa kapulisan. Ang giilalaman nga suspect nga si alias Ayan, usa ka ulitao o residente kini sa Barangay Bahayahay, Kapatagan. Ang ingon matupang gipasakahan og kaso tungod sa kasong murder. Ang warrant gipagawas kini ni Judge Jihan Jeff C. Gonzaga murong sa Regional Trial Court Branch 21 Kapatagan Lanao del Norte. Ubos sa criminal case number 21-6516 o gipitsaan kinig Oktobre 12, 2026. Nagpabilin sa kustodiya sa BGMP ang akusado samtang nagulat sa angay nga proseso o desisyon sa korte. Samtang gibutik usab ni Lanao del Norte Police Probation Office Director Police Colonel Leo De Leon Suwa ang kaminundanon sa koordinasyon sa nakadayang unit sa kapulisan aron masiguro ang hapsay o legal na pagpatuman sa mga warrant nga gipagawa sa korte. Matapos opisyal, magpadayon ang kapulisan sa pagpalig-on sa panag-uban sa mga sa ilang mga kaubag ahinsya o sa pagpatuman sa balaod subay sa husto gayod nga proseso. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Balinog, Pangilbay, Joy FM.
1: Samantala, balita mula sa Tulunan, Cotabato, isang magsasaka ang pinaaresto ng kanyang misis matapos sa itong siya ay pinagbantaan. Kaso nga paglabag sa Republic Act 10591, ang kinakaharap ng naturang mister matapos nakuha na nito ng improvised na baril at kaso nga paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Nabatid na ang tulunan PNP ay agad na nagsagawa ng operasyon alas 10 kahapon ng umaga matapos namang tumanggap ng sumbong mula sa asawa ng suspect na siya ay pinagbabantaan. At sa pagresponde ng mga otoridad dito, ang suspect ay nakuhanan ng isang improvised na revolver sa kanyang sling bag. Ang naturang suspect ay nakapit na ngayon sa detention facility ng Tulunan na PNP.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet boy!
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart!
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart! Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati!
4: Wow! Sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsod tang duha.
3: Mmm! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Ang gusto na ko sa kuwan sekretary. Kanang alisto, dili absent-minded. Tanawa, napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di ma.
8: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
9: Ganado!
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Ganap ng alas 7:31 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihatid naman ni James Palmahil.
11: Matagumpay na idinaos ang Hybrid White Corn Derby Harvest Festival sa Barangay Don Martin, Marundan, City of Mati, Davao Oriental upang maipakita ang potensyal ng iba't ibang hybrid white corn varieties. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 sa pamamagitan ng corn program, katuwang ang 7 pribadong seed companies, Provincial Agriculture Office at City Agriculture Office. Sa naturang aktibidad, nabigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita at maikumpara ang iba't ibang uri ng binhi, gayon din ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagtatanim ng mais at maaring makatulong sa pagpapataas ng ani at kita. Samantala, Naglabas ng paglilinaw ang Rural Health Unit o RHU ng Karagatao Oriental kasunod ng mga batiko sa social media matapos ang isang aksidenteng ikinasawi ng isang tao. Ayon sa RHU, hindi ito ospital at walang 24 hours na pangkalahatang serbisyong medikal o emergency department. Gayunman, bukas 24/7 ang kanilang birthing facility at nagbibigay rin umano ng first aid depende sa kakayahan at available ng mga tauhan. Bago ang nasabing aksidente noong Linggo ng gabi, dalawang emergency case na umano ang naasikaso ng kanilang mga tauhan. Nagpaabot ng pagkikiramay ang RHU sa pamilya na nasawi at nanawagan sa publiko ng pag-unawa at responsableng paglalabas ng mga puna habang tiniyak ang patuloy na pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
1: Alas 7:33 ng oras, samantala sa Kabakan, Cotabato, mahigpit ang naghahanda ng lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Pinangunahan ni Kabakan Mayor Evangelina Pasco Guzman na siya rin pangulo ng Philippine Councilor o Philippine Mayor's League Cotabato Chapter. Ang pagpupulong kasama ang mga kinatuan mula sa DUST kung saan ay inaasang higit na mararamdaman ang uli, sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng taong 2027 ang El Nino. Sa second quarter pa lang ng 2026, sa una nang sinimula ng LGU Kabaka ng paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa pamamagitan ng Information Drive, pamamahagi ng Drought Resilient Seeds, binhi sa mga magsasaka fuel subsidy, pagpapalakas ng surveillance sa mga sakit sa tao, hayop at halaman na madalas sa tinatamaan ng mainit na panahon at iba pa. Kahapon muling kahapon ay nakipag-ugnayan ng LGU Kabakan sa Cotelco, Kabakan Water District, National Irrigation Administration, Kabakan River Irrigation System, Department of Education at iba't ibang mga tanggapan ng LGU para malaman ang update ng kanilang mga ginagawang hakbang bilang bahagi ng paghahanda sa power supply. Ayon sa Cotelco Area 1 Supervisor Francisco Alboroto Jr., batay sa pinakahuling advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang Mindanao Grid ay nasa yellow alert status. Ibig sabihin ang supply ng kuryente ay nasa critical na level kumpara sa demand. Anya, kung aabot ng red alert status ang Mindanao Grid, mapipilitan ang mga distributor utility gaya ng Cotelco magpatupad ng rotational brownout. Bago mangyari ito, hinikayat naman ni Alboroto ang mga kabakenyo magtipid sa paggamit ng kuryente sa bahay, paaralan o opisina. Pagdating naman sa potable water system, blessing in disguise naman, may tuturing ni Kabakan Water District General Manager Ferdimar Balungay ang pagiging low-lying area ng Kabakan dahil may sapat na supply para sa potable water supply. Bilang bahagi naman ng paghahanda sa El Nino, hinimok ni Balungay ang mga kabakenyo na agad mag-report kung may makikitang water leakage, illegal water tapping at iba pa. Hinikayat din ito na mag-imbak ng tubig gamit naman ang rainwater harvesting drum upang magamit sakaling tumindi ang El Nino. Sa irrigation system naman, batid naman ng Niya Kabakan ang sektor ng agrikultura sa matinding maapektuhan sa inaasang El Nino. Kaya naman, tiniyak ni Engineer Nestor Juarez na may contingency plan na ang ahensya para tulungan ang mga magsasaka. Sa kasalukuyan, lahat ng anim na mga Irrigators Association ay irrigated at nasusuplayan ng supply ng tubig sa mahigit 5,000 hektarya ng palalayan sa naturang bayan. Bahagi naman ng contingency plan na plano ng NIA, magbigay ng fuel subsidy sa mga magsasakang gumagamit ng krudo sa kanilang water pumps. Patuloy ang desalting sa mga irrigation. Inaayos na rin ang mga steel gate at iba pa. Sa education sector, tiniyak naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na mas paigtingin pa nito ang koordinasyon sa mga paaralan para sa mas mabilis na pamamahagi ng impormasyon at pagtiyak kaligtasan sa mga mag-aaral sa inaasahang pagtama ng mainit na panahon dala ng very strong El Nino. Noong Hunyo, naglabas na ang DepEd Order No. 14 na Series of 2026 kaugnay ng guideline sa learning continuity in emergency kung saan tinitiyak ang patuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa panahon panahon na kinakailangang magdeklara ng class suspension dahil sa init ng panahon o anumang emergency.

Pinalalakas na nga pamalaan palalawigin ng Cotabato ang hakbang para maprotektahan at mapangalagaan ang mga endangered species o mga hayop na nanganganib ng mauubos sa lalawigan sa pamamagitan ng pagtatayo ng Wildlife Rescue Center at Nursery Shed sa Capitol Ground sa Amaski de Pauana City. Isinagawa naman kahapon ang blessing ng mga pasilidad. Ayon na kay Office of the Provincial Agriculturist Elena Ragunton, naglaan ng 1 million pesos para sa wildlife rescue facility sa ilalim ng Cotabato Provincial Forest Biodiversity and Protection Program, habang may inilaan ding 1.5 million peso para sa nursery shed sa ilalim naman ng Cotabato Provincial Forest and Ecotourism Park Program. Nagpasalamat naman si Magpit Mayor J. Lawrence Gonzaga kay Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Inihag din ito ang insidente ng pamamaril ng isang Philippine Eagle sa kanyang bayan, na ngayon ay patuloy pang pinaghanap ang mga responsable at nasa ligtas ng kalagayan ang naturang Philippine Eagle. Sa Arakan, Cotabato, inihayag naman ni Municipal Councilor Jose Lito Casis na kinatawan ni Mayor Jim Bilyaso na porsigido ang pamalaang bayan ng Arakan sa kampanya sa pagprotekta sa wildlife. Ang isang Philippine Eagle sa Arakan, Cotabato, ang binaril at nakuryente na kalaunan ay namatay. Ayon naman kay Provincial Administrator Aurora Garcia na naging kinatawan ni Governor Mendoza sa blessing ng naturang pasilidad kahapon, ang kahalagahan ng mga naturang pasilidad sa pagpapanatili ng balancing ecosystem sa pamamagitan ng pangangalaga at pagreserba sa mga hayop na nanganganib ng mauubos. Samantala, sa balitang pambansa,

Ipinakita naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at nakipag-toast pa si Press Secretary Press Undersecretary Claire Castro sa pag-inom ng timba o pag-inom ng tubig mula sa isang timba bilang bahagi naman ng paghahanda ng inaasahang Super El Nino na tatama sa bansang Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang kahapon, nagsagawa ng demo si Gatchalian gamit ang water filtration kit. Naglagay pa siya ng isang supot ng lupa sa tubig upang ipakita ang bisa ng filtration system. Matapos ang proseso ng pagsasala, maaari nang inumin ang tubig. Parihong tinikman ni Claire Castro at nag-toast ang mga ito para subukan at ipakita sa media ang kanilang pag-inom. Sinabi ni Gatchalian ang water kit ay ipamimigay sa mga lugar na idiniklarang nasa state of calamity para may magamit na malinis na tubig ang mga residente. Maaring tumagal ng hanggang 5 taon ang kita basta't maayos itong nililinis. Sa susunod na linggo, sisimula na ng DSWD ang pagpapadala ng balde sa mga bahay at ikakabit ang water filtration system. Madali rin daw umanong install ang kit na inilaan na para sa mga kababayan. Una rito ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bibili o dapat bumili ng balde ang mga Pilipino. Nakalaunan ay pinagtanggol naman ni Press Secretary Claire Castro at sinabi nitong dapat bumili ng balding utak ang mga mamamayang Pilipino para maintindihan ang sinabi ng Pangulo. Tumaas ng 22.6% noong Setyembre ang bilang ng mga pamilyang Pilipino nakaranas ng voluntaryong gutom na nalampasan pa ang panahon ng COVID-19 pandemic batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Mas mataas ng 2.3% point ang hunger rate kumpara sa 20.3% noong Hunyo. Lumampas din ito sa 20.2% pambansang average noong 2025 at sa dating pinakamataas na 21.1% noong 2020 sa panahon ng lockdown dulot ng pandemya. Lumabas sa survey ng 16.2% ng mga pamilya ang nakaranas ng katamtamang gutom o kawalan ng pagkain ng minsan o ilang beses sa nakalipas sa 3 buwan. Samantala, umakyat naman sa 6.4% ang naranasan ng malubhang gutom o madalas at palaging pagkagutom mula sa 4.5% ng Hunyo. Inakamaraming nagtala ng kaso ng gutom sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, sumirit ng 27% ang hunger rate mula sa 6% noong Hunyo. Dahilan upang ito ang maging pinakapiktadong rehiyon sa bansa. Sa Luzon, tumaas din ang gutom sa 23.6%. Bumaba naman ito sa 16% sa Central Visayas habang halos walang pagbabago sa Southern Mindanao na nanatili sa 23.7%. Isinagawang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipino mula September 21 hanggang 27.

Pumiling naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Paintulutan silang magharap ng rebuttal o rebuttal evidence sa mga aligasyong na saklaw ng tatlong iniurong na articles of impeachment. Ayon na kay Attorney Michael Pua, tagapagsalita ng defense team, hindi nila kinukontra ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang articles 3, 1 at 4 kung kanilang concern ay kung mabibigyan pa sila ng pagkakataong magharap ng mga testigo upang sagutin ang mga ebidensya na naiharap na, particular sa usapin ng confidential fund at grave threats. Iginit ni Pua na mahalagang marinig ng publiko ang magkabilang panig upang magkaroon ng buong pag-uunawa sa mga aligasyon. Nais din nilang maipaliwanag ng kanilang mga testigo ang mga isyong tinatalakay na ang prosekusyon na bago inalis ang mga naturang artikulo. Inihambing din ni Pua ang sitwasyon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan ayon sa kanya hindi pa nakapagharap ng ebidensya ang prosekusyon sa mga artikulo na iniurong nito sa kasalukuyang kaso na una nang naglahad ng testimony ang prosekusyon sa ilang aligasyon na bago nagpas siya bawiin ang mga ito. Sa balita naman sa ibayong dagat, ikinabahala naman ng Committee of the Red Cross o International Committee of the Red Cross na umabot na sa limit ang health system sa Yemen. Ito dahil sa dumaraming nasusugatan at dinadala sa paggamutan bunsod ng patuloy na karahasan. Ayon kay Health Coordinator Firas Abu Samarang o Abu Samrang, nagkukulang na ng surgical materials, anesthesia, oxygen at mga gamot. Ikinabahala nito ang patuloy na pag-atake ng Houthi rebel ay tiyak na pagdami ng mga biktima. Nagdala na rin ang grupo ng 500 na mga toneladang gamot dahil sa pagsiklab ng kaguluhan sa naturang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya,

ipinatutupada sa naturang mga petsa kung maliban lamang kung mayroong ipinatutupad ang kumpanya ng collective bargaining agreement para sa magtatrabaho sa araw ng Linggo, may dagdag na 30% sa unang 8 hours ng pagpasok nito sa trabaho at may dagdag na panibagong 30% sa kada oras ng lagpas sa regular na schedule ng trabaho. Kung papatak naman ang rest day sa off ng empleyado ay special non-working day, may dagdag na 50% sa basic wage. Samantala, kabaligtaran naman ang samantala, may dagdag pang 30% para sa naka-day off pero kinakailangan mag-overtime. Ang November 30 naman ay isang regular holiday dahil Bonifacio Day, may double pay na matatanggap ang papasok na empleyado maliban pa sa dagdag na 30% sa kada araw na overtime. Kung araw naman ang kanyang papahinga o day off ng isang empleyado at pumasok ito sa Bonifacio Day, may panibagong 30% siya na matatanggap para nadagdaga sa kanyang daily wage. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: target ngayon ni Alex Ayala na maka-rest back sa Ningbo Open na matapos ang masaklap na kampanya nito sa Wuhan Open sa China. Na maalam sa kontensyon na si Alex sa doubles event ng Wuhan, kaya't sisentro na ang paghahanda nito para sa susunod na labang haharapin ito sa WTA 500 Ningbo Open na aarangkada ngayong Oktubre 19 hanggang 25 sa China. Lumasap si Alex ng 6-4, 3-6, 6-4, 3-6, 3-6 na pag-ayoko kay world number 217 Shai Han ng China noong Lunes. Nadagdagan pa ang pait ni Alex ng masibak din ito sa doubles kasama ang kaibigang si Sinip Sunmis ng Turkey. Nagtamo si Alex na at Sunmis ng 2-6-2-6 na pagkatalo kina Ukrainian Nitter Diana Yastrymyasya at Angelina Kalinina nang isinagawa ang opening round para tuluyan ang pagpapaalam ng mga ito sa kontensyon. May 28 players ang pasok sa main draw kung saan top 4 player lamang ang mabibigyan ng first round bye. Kumpirmado ang partisipasyon ni na Ningbo Open na defending champion Elina Rybakina at Kazakhstan o ng Kazakhstan kasama sina world number 4 Jessica Pegula ng Amerika, world number 6 Elina Svitolina ng Ukraine at number 9 si Iga Swiatek ng Poland. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 15 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Malinog at James Palmahil. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Kumagatuo ba kay akong itlog na akong nakakitaw? Pagbutang na ako nga pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang mga asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingko ay nalang kay ayo man sa Yaki. Okay na layo ko ya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Mag-i-sing along na sa mga paborito mong kanta sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.